0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, mga katropa, alas 4:30 na sa Kamuntago na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Exciting Pilipinas!
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kamuntagon.
5: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
6: Natakpa na ang babae nga suspect sa pagpanglog ng patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
7: Exciting morning!
8: Katropa,
9: Claro na kay,
10: Claro na kay playover!
3: Exciting Pilipinas!
2: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug dauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
1: Lex Non Arrigue Esta Violanda.
3: Good morning!
1: Sugbo kami sa iyan, ug Mindanao. Higala, kumusta? Maayong buntag. Good morning!

0: Agapon mga katropa, adlaw taron nga Domingo, no? Thanks God, it's Sunday. Okay, sige po na, ning adlaw nga Domingo mga kaigilan, mag-uban-uban ta, no? Ang total size ding kapuntagon. Yes, sige po na kanyang bus ng lagad sa kanginan. Ito ang akraman katropa, ga Eric Pahanunot, ama. Oya, kamusta naman mo ning adlaw ng Sunday? Mau pa ipagbangon siguro na? Or basig wapakatog mga kaigilan? So sa mga wapakatog pa, halatog pa na! So sa ito mga katropa diyan, ang mga suki na kaya tumatag Domingong kwanas, kabuntagon! Hala, bangon, bangon, bangon, bangon na mga kaigilan! Sige po na kung magiguban-uban yung mga katropa, hagdo tala sa ising kabuntagon! Nalagay ka tropa ga Erica Pahanunot Amaro. Exciting! Oh yes, mga nagatikaw-tikaw na to karan sa itimbaya, ha? So, ato sa pabangunon kay basta adlong Domingo, lisurag ibangon. Sa madong Domingo, weekends, mga kaigalaan, o di ba ka ang uban, magsaligman kay sa muntang na sa gobyerno trabaho. So, basta Domingo, away trabaho, di ba ka kanang pwede na malis. So, sa ito mga nagtikaw-tikaw karon, kumusta man, nagkakape na mo diha, mga katropa? Nagpainit na diha, mga kailan, puto squatty bag, ha? Or, namahon lang yung sa'yo, kay gigusla na. Parang, kuha na mo diha? Pwede ka, kuha na, ha? Kanamang kipang gusla, mga kaigalaan? So, pag-umanuban ka rumuntaga, mga kaigalaan, mga nagtikaw-tikaw diha sa'yo, mag-umanuban dahan kung talasize ni kabuntagon, mga kaigalaan. At kaya, standby sa Gapon. Sa itong mga nag-unang balita, isyo, iskutan na nga may labot sa mga itong hariga lungsod, mga kahigalaan. So, sa itong mga nanay, tatay, ating kuya, mga lulog, lola, chikitings na ito, diha. Na silang kabalayan, karong morning house, mga payag, Sol, sa kamerkaduhan. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sa itong mga nag-kuhan karon, ha? Ining na pa sa ilang kabalayan, boarding houses, mga payag, mga kaigalaan, nasa tagsa-tagsa ka stalls, sa kamerkaduhan, mga vendors na to, mga ati kuya, good morning inyong tanan niya. Kanya, sa ito pong mga nag-maniho karon, no? Mga drivers, sweet lovers na to, mga kaigalaan mo na. O sa ito mga e-bike drivers, tricycle drivers na to niya. Mga taxi drivers, hoy, good morning mga taxi drivers. Mga TNVS drivers, o di ba ka nagmaniyos lang pribadong sakyanan, maing buntag, maing buntag, maing buntag, mga ikan. O yes, ito pong mga naglatagaw karon, ha? Nagbuntagan yun. O, wapakatog mga kaigilan, maing buntag hapon ninyo. O, kumusta mang gala gabi, wamalkansi. O yes, atong mga katropang nag-kuhan po karon, ha? Eh, bagay mulan tao sa Facebook Live. So, ala, bangon, bangon, bangon, bangon. Sa mga nag-kuhan po karon, nag-paminaw mga kaigalaan. Sa itong either sa ito sa mga inipog FM ba, no? 88.3 mga katropa. Pwede ba tabadungog niya mga kaigalaan? Ang ato sa mga Sibya, pwede po ninyong madungog sa itong live audio streaming. Download lang mo sa XFM Philippines sa mobile application mga kahigalaan po. Ano yan, pwede po tayong madungog, mabati, mga kaigalaan, makita, usab, ha? Sa Facebook, in sa may na-Facebook na. Pwede kayo i-like, i-follow po ang XFM Cebu 88.3 official Facebook page. Huwag mag-uban-uban ta, mga kaigalaan. Sa mga greetings, binsay, panangat na sa Facebook na to. Di ba ka, sa YouTube channel, mga kaigalaan. Kaya matagkaroon ko niya ato ng basahon, mga higala kayo sa programa. No comments shall left behind. Oh yeah, so mga kaigalaan po, ha? Yeah, mga kinipog nagbata na ron mga kaigalaan po, no? Magpa-shoutout. Oh, kuan na i-comment lang sa Facebook kay live na taron. Sa itong XFM Cebu 88.3 mga kaigalaan po, ha? Sa YouTube, kuan man ta. XFM Cebu 88.3 official channel mga kaigalaan po.
1: Exciting!
0: So exciting morning! Morning mga kaigalaan, ala bangon, bangon, bangon, bangon mga kaigalaan. Hala ibda, hala ibda, hala ibda, hala ibda na. So ibda ang mga sabay nakasaksa kan charger kamatang kadlaon kato mga rap-rap ako gina ng ibton unsay mga nagtaroy diha ibton gina na ko na kanip nag ma-overcharge mga kaigilan asap na sa cost kining overheating sa mga appliances sa mutag kining kanibang inutang na so sa mga kaigilan po. So, sa itong mga katropa niyang nagtikaw-tikaw, kumunta ka. Happy Sunday morning. Kunya, comment lang. At Facebook Live, sa mga minsay, greetings mga kakigilan kay. At ito nagkabasahon. Share the live po. Sa itong Facebook Live, para ubay-ubay ito mag-kuyog-kuyog. No? Sa itong mga isagot na issues, kamay labot na itong Haringa Lungsod. Onya, aritas ng mga nagtikaw-tikaw, nagsayo sa itong Facebook Live, sa'yo na itong i-greet mga katropa po. No? Oh, sa iyo kayo nagtikaw-tikaw si Tricica Bauer Max. Oh, Sunday's going well with XFM. It's Cebu. Bye. Oy, good morning, Sir Tricica Max, mga kaiglan. Yeah, Sir Francisco Biagan. Sir, kumusta naman ka? Long time no here. Eh? Sabado pa yung mayong morning. Katupang Eric Amaro, matagtag sa'yo, Waldas, aning sa'yo nga kalsada. Kuan ko diha sir kana pag nakakaon ko ato yung sakuan laway eh. Last week pa man siguro to. Kaon ko sa kuan ni Madrid tindahan diri sa kalendaryo sa kuan pod kanang barangay Mambaling ya sa Skywalk mga katropa po na? Yeah si Sir Francisco ani siya karon sa kuan pod ah kuan ba ni sir green taxi ba sa iyo rin kani Waldas ron sir ah. Badhas kadalanan mga kaigilan. Hey, amping sa itong aking sunang mga drivers in town. Obey traffic rules, defensive way of driving mga kaigilan. Kunya, eyes on the road, not on the glowing legs. Sa ito sir, no? Kanang mga nai nindot nga tanahunon bito sa karsada. O say, ma 360 itong Leo. Wala nga, nanak ko ikuha na kanabang driving plan. No? ang imong tanaw na nakatawang rap-rap sa muntag doon na kay Official Backrider OBR. Wala lang yun na kanang mataray palihukon. Sa muntag tainted ang kinipong kuhanin mo baiso, mataray palihukon. Kaya mo nang ilingi, wala, matuis mo na nga ito. Say, makusnitan. Wala na, matanlay palihukon sa side mirror. Kuhan bagay, nindot bagay, maaniyag bagay yun, no? Ang imong gustong tanaw. Onya, yeah, Sir Jose Jerlito Mar, may buta ka itong Eric, mag-greet ko og maayong buntag. Good morning! Sa Poblacion, Inabanga, Bohol, og sa Barangay Tanod. Mga Barangay Tanod, salamat. Hey, good morning, mga Barangay Tanod sa Kilipong Buloy. So, nagpaminaw ka ron, ha? Madakbayan, Subo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Cordova area. O di ba ka sa Kiniatog, Kinibukang Probinsya sa Dakba, sa Sugbo. Sama mo na, kamusta kuan ko na ba, ipalanog yung mga greetings yung mga kaigilan? Yeah, sa kuan po na to, Provincias Bohol, mga Sanos, sana rin lang katropang Eric kung ikatropang Jerry Kim Sunuxil. Kamusta man ang taga-Provincias Bohol, Negros Island Region, 80 provinces, mga kaigilan. Good morning, India, Northern Mindanao. Kaya naman mga nagpaminaw sa kuan po na, Northern Mindanao. O di, Pani Green GSM Taxi, si Sir Francisco Bihagan po, sir. Sa iyo yung kwan rin, sir? Sa iyo yung or gabi ipag... Pani, kwan nat, isikat var Max. No? Pani, John Chris Calatrava. Ay, good morning, Katrupang Eric. Good morning po ni Maria Kining, sir. Ha? Good morning! Pani, Francisco Bihagan, sir. Monitor ako, sir, pero tagsar ako mag-comment. Okay na, sir, ha? I-amping sa pagmaniho, sir, ha? Yeah, Lister, maing buntag ito pang Eric, og ni SJ Phil Amaraganas sa Tambayan, Bulacaw, og ni RR Discutter. Gaya! Scatter na po. Kani, okay naman ni Scatter, basta doon na tay extra Gcash na mga kaigalaan, boy. Kaya ko personally, try mo ko ng Scatter, pero kano, eh? Kanabang inot kay ka? What? Kwan sir, ang tirada na marag maayog yung na kay igo-igo yun nga Kumbaga, ako, say, piso-piso, dos-dos, para mulong tanong. Wow! And say, call mango niya, mura naman yung tips, no?
1: Ay, yeah!
0: Ay, Joseph, PM is the key na lang. Manya, kinipog, Bench Manigos, Benjamin, good morning, sir. Yeah, tricycle, Vermax, defensive driving, use, revolver for the defense.
1: Wow!
0: Ay lang, sir, basig, kuhan po na. Malanta, sir, ka na bang, magini mga kuan pon sir amping lang kita ni ampo lang ta sir kay na magi mga dotang elemento gyud lang panalinga una pa kuan man kung panalangin
1: ay
0: panalangin ato pa hinaut sir nga panalangin na lang itaw ta sa pog mahal nga kuan mo bitaw na ako magmaniho ko sir magbadas-badas ko ko Lord bantaw na tabang ka na bang ilayon taw ko sa dautan Lord mamutan ko sa kong destination luwas og safe huh? Siya asda ng mga tanang makasugat na ko Lord apila na lang kay
1: wow!
0: Eh uban sir mag kuan ka kana bang magtinarong kag maniho eh uban na hubo ang uban sabog ang uban mga kahigalaan nag daydreaming kay sabaga nag overthink kay nganong gibuhagan sa singuya daghang mga kuan dia factors, mga kahigalan. As defense, as kanang experience of defensive driver, kuhan lang yung ampo ka. At the same time, muni-muni yung ka as palibot. Dapat observer ka. Ay, kanang kuhan ka, dap? Kanang kuhan lang yung ka. Go with the flow lang yung ka. Likado, mga kahigalan. Kaya na may uban, hubog na rin. Sabunta, kadlaw ng biyahe, sa? Nagang hubog in town yan. Kasi makatog, skarsada. May tag kanang kuha lang sila analysis speed paid ha mga kaigilan nyo kanamang skahinay na sa dagan makahunong na lang matip kusugang dagan matamakan marong gasolinado rin tao no? Sus amping in town ha Manya Mel Lomantas good morning katumang Eric always good to know as exciting Pilipinas sa radio kaya tag salang ko mag FB no from Magsaysay si Villabol oy good morning taga Bohol mga taga provincias Bohol manang kwa da sir, isa man namang last day ng Mayo. Last day ng Mayo mga kaigalan ko. Mayo 31 to 2026 naman ta mga kaigalan. Mayo ba na katrumang rap-rap no? Kanang buhol nga tibok buwan. Amig kinananay gira. Jaco Bilip mga kaigalan taga buhol po. Bani, Sir Francisco Bihagan, mingaw naman sir sa tinaan kay guba na ang among speaker. Kaya sir ha? Basta nami bagong kuwan din sir ka nang maabot ng batch sa radyo ba unahon dito naman solid listener na ito no? Sa XFM Sir Francisco Bihagan so, yeah, sir Randy Artiaga sa T-Sauce listening good morning muna sir Randy sa man ito lokasyon na sir kamusta naman niya Onya, sa inyo mga insider, greetings mga kaigilan, ipinangat na mga katropa. Onya, Maria Novasquez, good morning katropang Eric. May nga, good morning po di mo diya.
2: Exciting
0: morning. Onya, good morning katropang Eric. Good health watching from Magigay, Mandawi City. Huchaki, huchaki, huchaki. Chaki, ma'am. Katropang Jerry, mati mo, Chaki, ma'am. Anya Cornelio, good morning katropang Eric watching from Calamba. Sadel Negros. Oy, good morning. Taga Negros Island region mga kaigalan.
3: Good morning.
0: Anya, sto mga katropa, stay tuned, standby mga kaigalan kay Arita sto mga uluhag balita mga kaigalan po the headlines karoga buntaga mga katropa. Yeah, Sir Manuel Barikit de la Peña. Way sabaw niya. Kaya, pangapin lang, Sir. Santong products kaya. Wapa may nakaluto. Dinig sabaw, Sir.
1: What?
0: Nangapin lang kong Santong plus coffee mix, ha? Lami kayo, mga katropa po, ha? Lami, mga kahigalaan. The same time, nagpa-healthy pag yun mo, mga kahigalaan po. Sumog kaping makaseksi, mga kahigalaan po, no? Gabing tapal niya, mga kahigalaan po. Ginig, produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kahigalaan po, no? Okay, si Ma'am Lorilyn Silisana, di ka natin nakalimtan, ha?
1: What?
0: Plus Saturday. Uy, kuwan na rin, ma'am. Sunday na, ma'am. Sunday morning, katulang Eric, sa'yo kayo ko nagmata samtang nagtanaw sa imong live ng laba. O nagpundo og tubig kay napalong na sad ang tubig. Uy, naunsa na gud. Grabe sa kuwan, no? Noon, init mga kaigalaan po. Kayo niya, siguro, huwag kining supply gud sa MCWD mga kaigalaan. Mga magini, sigig pandawat mga kaigalaan o kanang mga bagong customer. Kuwang ang supply. Sa matagkaroon nga nagka-init kayong panahon, mga higala. Nang hubas, halos mga kuwan po, tinubdan niya. May kaya mo address may kuwan po, the Pardo area. Kuwan, kusog kayo kay. Doon sa kemis na kong tubo, good katar pang rap-rap. Kapating kusuga mo, sa garon, hinay ang uban, may agas. Amo, kuwan man, kanag tubo niya, lugon gamay, stang kusuga. Kusuga sa agas lagi, mga kigalan po. Nang labas si Ma'am Lursana, nagpundog tubig kay napawang nasad ang tubig og sayo. Mga 3 p.m. pa ko nagmata, sir. God bless, exciting. Hey, good morning, Ma'am. O niya, sa mga katropa nga nagtikaw-tikaw pa mga kila, risata sa mga uluhaga balita ko na headlines mga kahigalaan po. Arita sa mga uluhaga balita mga katropa sa itong top story karong kilipog buntaga mga kahigalaan. Arita mga katropa sa kinipong ato nga nasudnong hisgutanan mga katropa po. Da? Kay ang kinipong kwan na to, Senate President, maliw ko gamay ni katropa garap. Pagkani ba si Alan Peter Cayetano, kaning iyang Facebook live po, no? So matod pausap niya mga kaigalaan po nga, uy, ay nang gubot sa kinipong tawag aning Senado, di man ang mayorya, kundi ang, kuan man mga kaigalaan, ang minorya man mga kaigalaan po. So ato'y padungog ninyo, portion, tipik kong kabayan sa pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa.
1: Praise God, Saturday, weekend. Alam ko maraming nagdi-deep breath. Kami maraming trabaho. And I think bilang mga nagmamalasakit sa ating bansa, bilang mga Pilipino, you deserve to know not only what is happening, you deserve to know why, and you deserve to know the inside stories. So allow me a few minutes to try to directly explain to you, the people, what is happening in our country, what is happening in our Senate, and dahil inside story, what's happening in our minds and hearts. So magandang hapon sa akin Facebook friends, family, mga kasama natin sa media. Let me start first with this verse, no? I love this verse kasi it deals with two words that are very, very powerful. Faith and hope. Sabi po sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ulitin ko po, nasa Hebrews 11:1. Of course, if you have time to tell Sunday then tomorrow, I'm a fellow Christians, basahin niyo yung buong chapter, no? But sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So I want to talk about two words, no? Faith. Nakarinig po ako ng napakalungkot na statement, sabi.
0: Namay nabantayan sa kuan po.
1: Mas mahirap mahalin.
0: Kanang no? So, tanga ng kape ba ni
1: like
0: kuan ba?
1: De Gaulle, sabi ni
0: Senate
1: de Gaulle.
0: President kuan ha? Alan Peter Cayetano.
1: Actually, hindi niya sinabi to.
0: Mura siya straw hat nga. Kailan mong kuan? Monkey de la. So one piece ba?
1: But he says
0: niya. Purma sa kao again.
1: Madaling mahalin ang France.
0: Pero kuan ni siya? Kana bang
1: mag
0: o kuan ni mga kaigilan? Kanang habutanganan ba sa mga plato ba? Nga, kuan ba ni? Lahi ba ni meaning mga kaigilan? Maraarabanig ka ng revolusyon.
1: The way I take it, dun sa mga nagsasabing mahirap mahalin ang Pilipinas, I think hindi nagbabago, lalong lumalalim ang pag-ibig sa ating bansa. Naguguluhan lang sa ating leaders at politicians.
0: But oh, naguguluhan yun. Hindi ka namang libuga, Senate President.
1: At meron pong difference na maganda takbo, huwag mong guluhin. And malaki po yung difference that sobra ang corruption, sobra ang poverty, takipan, walang reform, walang change, mali yung values. You have to disrupt yan. Disrupt not in the sense na guluhin lahat, but guluhin mo yung momentum ng corruption, ng kasamaan, para nga magkaroon ng repentance, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival, or magkaroon ng pagbabago. So, it is my hope that a spark of hope appeared in May 11. Why? No problem yung takbo ng Senado pagka normal times. But alam po natin that there is a world crisis because of Iran, Israel, US war. We knew that in 2022, nung nagkaroon ng Russian-Ukrainian conflict, apektado din tayo.
0: Atol yan yung tiwason mga kaigalan po nga pamahayag sa itong Senate President. Kay taas-taas ni mga katropa po. Kuan mo niya, speech niya. Atol yung kuan niya, balik-balikan mga kaigalan. Kay doon na siya mga pamahayag po ni. Kuan lagi ron di ha, kay ribang usas mga gubot jo kayo. Daw sa gubot pas lukot na itong kuan po da. Kining sangas gobyerno mga kahigalaan, kini yung atong legislative department. Atong Senado diha mga kahigala. Ang way mapili, lower house, upper house mga higala. Ang lower house nagsigilag bisan pa magdaghang kaintang balaod nga angay tukion, angay hisgutan mga katropa. Naagintay urgency man. Pero giyo na impeachment, impeachment, impeachment. Sa Senado po, mga katropa, bisan sa kadaghan untang mga balaod po nga labing gikinahanglan sa kini pong kinabag ang Pilipino. Kung sa na ron lang mga impeachment, impeachment, impeachment. Ay, nako. Balik-balikan na to ni mga katropa. Pero kung pagto, kining na yung nagsugo ani from Executive Department mga kigilan. Pagtong, di lang ni sa kaning utok yun in town, mga yanong kongresista. Kamu, motoo mo, mga yanong kongresista lang ni. Sikwa lang ni, kanang sa kaning House Committee on Justice, mga kigilan, si kaning Gervil Luistro, mga kigilan. Toto mo ato niya, mga kigilan po. Toto mo, siyara kay, kano ni, kanamang nanguha ni. Yeah, moto mo nga sila-sila ra mga kigilaan po. Duwagi nakapalbo. Why lobby money mga kigilaan nga? Ipanghatag para kining 257 ka mga kongresista. Ni pirma mga kigilaan nga naka-piyong mata. Kana bang with open arms mga kigilaan, with open palm. Dawat din minalita mga kaigalan. Kaya ito nang balik-balikan. Sa kadagans problema sa Pilipinas in town. Kalisod, corruption mga kaigalan. Kawalay siguridad in town. Kuban pa, pero kadakostong utang. 18, almost 19 trillion pesos na. Money sulbad para sa itong mga magbabalaw di ha. Para sa itong Executive Department, mga kahigalaan. Impeachment, impeachment, impeachment, impeachment. Ay, nako. Pilipinas, mga kahigalaan. Di lang, ha. Balik lang tayo ng issue, mga kahigalaan niya. Tabok tag, line po na itong hisgutanan issues kung may labot na itong Haring Lungsod. SFM Headline! Oñaritas, lokalidad, mga katropa, kay... malihog niya kog aning video ni Mayor Mr. Archibald katropaga rap-rap ha? Kay si kuan po da Mayor Mr. Archibald yani kanibang iyang gibadlong ni mga manindahay og soap powder mga kaigalaan po da diin matod pa modus day ni kunuhay buy one take one pero imong bayran sa presyo good for two. Buy one, take one. Alihog ko nung rap. Saludo ko ni Mamiyora. Nay ba? Nay, itingog. Ah, wala? Hinay, no? Hinay. Oh, dala. Sa mga nagpaminaw na to ron sa radio, mga kailan. Ato lang ihulagway ninyo. Si Mayor ni Sir Archibald, inaog yun siya siyang kaling mayor's VIP car, mga kailan. Yan yung ibadlong ning kwan po ni mga tulukataw. Mga tang lagi diya sa kaning karsada, maligyag sabon, mga kaigso na. Manindag sabon, mga kaigilan niya, makatrapik na hinoon. Niya, matod pa ang modus na mga kaigilan, papaliton kag sabon, presyo usa, pero, or kanang buy one, take one, kunuhay, pero ang presyo, good for to. Ibadlong yung mayor. Ayaw mo, Dre. Sabi ninyo, kanang, di alam madungog ka kayo, no? Hinay, no? So kanigod sila, na sila puti nga L3 van, kunya na sila pikas-pikas mga gila. Ani amin pag una. Sip-sip ko. So batod pa gani ang CCTO ni action na po dani. Kay ako personal kakita ko ni nila. There is my sip Padilla. Oh, si Padilla. That's my dulo Patima. Nakakuan po ni sila. Dito po ni sila sa area. Kunya, mabara ni sila mga sakyanan, mga kaigalan, motorsiklo. Papaliton lagi kag sabon. Saan ning sabon na mga powder ba? Oh. Oh, namaligya sila mga kaigalan po. Oh, gibadlong si mayor. Matod pa ang modus nin. Then, naman ni sa post po ni Mayor Mr. Archibald Magilap. Sa gamay kay Kwani, kana ba importante mo ng sabon? Tinglaba mo rin. Wow! Matod pa, nangunay ginipag-abog ang Mayor's Dakwain Subo. Sa matod pa ni, mangingilad ng mga maninday o soap powder. Bisan asa ni sa Dakwain Subo. Kamon, kabantay ba mo ni? Taga Dakwain Subo. Nagkakita ko ni, there is my si Padilla. Mangutana tagi ko, pero ay nalang eh, kagadali mo ko ito higayon na po. Kuan gihapon, parahon ka diyan niya, daghan ba nakapalit? Ay, may siguro po ni Slug Sales Talk, mga kaigalaan po. Makatapik lang yun sila kay Dagamamuhunong. Sa Facebook Live ni Cebu City Mayor ni Sir Archibald, girespondian ng ipang, iyan ng ipang abog tungod sa matod pa, magpasad ang reklamo. Oh, daghan na rin yung reklamo ha. Ilang sabon, di mo buwa. Mahal, mga kaila, may wanting ko, kunuhay, pero ang presyo good for to. Moni, kini mo, kamo has mga taga diri Dakbayan Sugbo, di ba ka sa probinsya mo bisita diri Sugbo, paparahan kay na inyong sakyanan aning grupos mga kalakinan. Napoy babae nga kanang ilang ato lay ulagway no sa mga nagpaminaw sa radyo. Murag ganang color pink no, color pink. Ang ilang mga soap powder. Color pink mga kailan niya. Nagina, powder with the popcorn. Hanap magina. Kasagaran nila, magputi yung sinina. Kaya kining puti, symbolize peace. Mga ganun. So, muna, mga kailan po. Nasa lagi pang kwan, tindang sabon, mga kailan po. Muna, mga katropa po. Abog sa mayor. Masukanon kayo mayor. Nakabarong murag nani gi tambungan asa man murag marakas man ni dapit no, dapit man sa kay kuan pod kining Marco Polo mga kaigala. Amin pangusa tikati ay pag pailag mga katropa kay kuan dihang ila nang makombine ila dayon itanyag ang buy one take one promo kay nagpromo daw sila nya apan ang presyo so sama rag ni palit kag duha. Buy one, take one, pero ang presyo pang duha. Ayaw! Yeah. Exciting! Kaya na, kung mga kaigalan po, no? Na sakpa ni ang maong kinipong modus. Modus, aning, kung po mga kaigalan, ha? Kining maong grupos, mga kalakinan, apo ni mga babae, mga katropa po, nga matod pa, mag-kuan ni sila, mag- kining maninda o soap powder, mga kigilan, kunuhay buy one, take one, pero ang presyo, good for two. Exciting! Oh yeah, sometimes bigas bahin mga kahigalaan. SFM Headlines! Arita sa lain po na itong uluhag balita mga kaiglan. Arita diri sa ato sa mga lokalidad, mga katropa po. Ato ning kini pong dalikyatan mga kaiglan. Margo ito na kong masayin diri katropang rapra po. No? Ato itong isen ng taon-taon mga kaigalaan po. Asang palutson, mga importanteng pinulasan ba kay ubay-ubay itong mga isyo. Isgutanan, karoga, buntaga, mga kahigalaan. Yes, so mga minsay, greetings, bluwan ng idea, opinion, gapon mga katropa. Unya, ato tong balik-balikan, kaya tong presidente, liman kag negative 15 ang iyang, kuan po mga kahigalaan, no? Approval rating, mga kahigalaan. Sa ito na niyo, mayroon lang kaning mo-resign, mga kahigalaan. Okay, grabe yan ang negative 15. Story na, katropang rap-rap, ha? Okay, kasagaran ba ya? Plus, mangina. Positive, mangina. Pero asa maga? Negative 50? Ayaw! Balik-balikan na ito ng mga higala. Okay, ni kagubot sa Senado, mga kaigsunan po, no? Yan, kining pamayag ni Senator kining Erwin Tulpo, mga kahigalaan po. Nga, ang kawan ko, no? Nagtuo siya nga ang araw mabalik ng dignidad lagi diya sa kini pong Senado mga katropa. So matod pa nga kani kana bang kinahanglan duna gyoy change of leadership. Gubot naman gay kayo win nga saman ni kwala bendalo na bendalo. Eh gubot naman gay kanya ilis na po kwala na po kana bang stand up na po. Kuan na po, kana bang hasol na po. Balik-balikan na ito na dugang pa na itong mga issues, mga katropa pa. At sa nga, Palutson, mga importante nga na itong kapahinom do, mga kaigsuna. Oras sa XFM Cebu, Philippine Center Time, mga kilala, 5-4 na sa Kabuntagon.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog, na naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.

0: araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Ako si Dracula.
3: Ano yung si Dracula ka?
2: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
3: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
2: Ay,

0: Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginabang pakiramdam, mag Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil, sister pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang sister pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa sister pain.
0: Sister pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang

0: Oras, XFM, Cebu, Philippines. Another time, mga katropa, alas 5, just nas kabuntadon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: Ya balik tayo sa pagbanuban sa tulumanon inyong tulumanon. Magyaman nyo mas kalakad sa kanina yung anchorman katropag Eric Amaro. Balik tayo sa mga issues isgutanan po mga katropa. Dili tayo sa itong kinipog balik-balikan nato ning isgutanan po nato sa lokalidad mga kaigsunan. Kaya diri sa kinipong kwan. Maligo pakita ni katropang rap-rap ha. Kay basig nakaila mo ni mga katropa po. Usa ka pasahero ni Oga Jeep. Bata kini pasahero nga giingong ni kawat og kwarta sa kining driver Oga PUG. Bata ini gipangita baga kiglap basig nakaila mo ba basig silingan ni niya. Kay gipangita ni karo mga kigilan. Kini pong standby lang pod mo ato paning balik-balikan pod ning usa ka akyat bahay. Kawa at matod pag battery sa kyanan.

0: Toledo area. Aris ta maguna ning tanawan niyo itong kwan. Usa ni ka CCTV footage, ha? Kaya bang for the six mga nagapaminaw ron, sa kalaki, nagsulob o puwang nga bulkan, puwang nga t-shirt, murag sa mani, green nga kwan pod, short, no? Ipangita ni karon mga kahigalaan kay ni Kawat ni Squarta, kita in town so sa Kapiyo J driver mga kahigalaan pod. Bilin siyang kita in town, sinsiyo na lang. Kiyo man ning matod pakawatan mga kilan diri ni sa Osaka kwan po da gasoline stations may kining Pardo area po mga katropa LKB gas station kagahapon subuntag unya base sa postura sa suspect nagsulob ni puwang kalo t-shirt mga kilan naka short kachinilas lang mga higala so gipanawagan ning mga nakailan ini mga katropa nga report sa Inion Police Station, no? Eh, para ma... kuhan eh, dakpan yung tawhana kay... ang driver, siya post mga kahigalan, wak niya gi saysay. Kailan po yung nawain taon nga kwarta, kailan eh, kining magpatubil ka. O, niya marag siya lay pasahiro ba? Maayo, ninja-ninja sa ning tawhana, magkila. O, marag gikan dito sa... kuhan po, loyo sa driver, mga kahigalan. Sige, siya balin-balin, nantog na... kakuan gyud siya. Kanang naka naog na gyud siya. Sa so, mali, basig nakaila mo ni mga katropa po. O niya, speakers, bahin po mga katropa. Lahat po pinig delikyatan mga kikilan. Kini pong usaka video katropa ng rap po. Kini pang nangawat o kining battery dito sa kanan. Tanawaan niyo mga kikilan kay Osaka wa mailhing batanong lalaki mga katropa po. Nakitaan po ni sa TV-TV mga kikilan. Dito ni sa Sudas Toledo Maton pa. Na ngawat o battery sa kanan. Makita ning CCTV o. Ni Katkat sa gate mga higala. Kini pong ni Layat Skural. Wa baka na siya nabilin po niyang yawi. Okay. Katkat Skural. Nagyablihan niyang gita. Paniguro siguro ni. Yeah, so it's balay mga kikilan. Makita ni mga na kung ano, gate na abli na mga katropa. Niya, next CCTV video na ano ni siya gi alsa, gida mga kikilan. Nakita kayo na ako. Hindi na kailan mo ni. Adara, gapuha ay. Bisig na kailan mo ning maong akyat bahay. Report na rin niya doon. Toledo City Police Station, mga kahigalan. Kabihan yung mga kawatalo, no? Kanini ba ganis, adis-adis niya nakuwang naspaloap, mga katropa. Manag, nangawat lang po, nanunog balay. Kuya, ano ba, nahihinagiban ba? Niya nabitay, kuwan na, mabilin na, babaeng dako. Niya, kanang, kuwan nito, malanganig sukol, mga kahigalan. Niya, mahinaykans, kawatas. Kuwan naman sila, kahadok ron, mangawat, mga katropa, no? Like sa panahon ni Tatay Digong mga katropa ng Kuyawan yun. Kuyawan, malista sa kanyang pagsuyop-suyop mga kigalan. Pagkalambigit sa ginadling droga. Makuyawan, muhimog krimen kay basig mamamify. Tanganog ka ng baata ng tao pa. Tanganig kartula mga kigalan po. Pusher ako, wag tularan. Kawatan ko, wag tularan. Ano ba? Ang ilang natural fear of death, no? Nagnawa na, mga kaigilan. Look, wala sila, or kanang yung natural fear of law, no? Ay, kining balaod, mga kaigilan, the law may be harsh, but still the law, mga kaigilan. ang balaod bang isapan mo, kini ang balaod. Pero magwa naman yung kahadlok ron, balik naman ang normal nga krimen. Magawa ni Tatay Digong, ang krimen, mga kaigilan, katong mga yano keng nahitabo. Itabo na po balik, tanawa, kawat diri. Police dito, rape with homicide. Grabing kinawatay sa kwartas gobyerno. Balik na. Back to normal days na. Ito ni nga balik-balikan mga suki nga tiga paminaw po kay ato lang ning gisigwe ba kini mga krimen nga nahitabo in town karon sa atong komunidad paita in town na ni mga kahigalaan po da balik-balikan nato niya sa Pikas bahin di na ito diri sa Pilipinas katropang rap-rap na hitabo po no kuan man BEP man BEP ko ani oi. Diriris Pilipinas siguro mga kaigalan pod. Kay BEP man o. Murag ay ko nagisuon nila ang kwan, kwan's Pilipinas. Kay kwani mga kaigalan pod. Ay kwan day ni. Dili ni Pinoy ang girescue. Baliw ko pagkita ni katong pangrapla. Okay, kwan ha. Usak ka Slovenia national ni mga kaigalan po. Na? Ito ang nawadans maing pangisip, griskyod ni mga kaigalan po sa misa ka spusti. Naglatay-latay sa mga wire. Ano naman ni? Then, i-riskyod. Tanawan ninyo. Tanawan yung mga kaigalan. Parang sa kauluhan siguro ni mga katropa po. Kay nagwaman ni ma-report din sa atoa lokalidad. Awan ninyo mga kaigalan. Isa ka spusti ni pag-una, kining maong Slovenia national. O niya ni Sakas Transformer ni Kenepong latay-latay sa mga wire niya karon nagkonbitay mga higala tawa mga Spider-Man do grubiyo to hono po do oh ano kanisya nagtama napasmo mga kahigalan oh awa oh TEO Traffic Enforcement Unit panipin mga kahigalan o niya asa man ni murag mandawim siguro ni mga kahigalan po na oh, nay kameraman eh. Lilingi ko na bigay sa bani. Oh. Nay mga kwan po na, na-rescue na. Sa BEP mga kaigalan, kanang with, gamit sila ka namang bomba. Oh, nya, nay nag, kwan po. Nay nag, gamit po ng ladder mga kaigalan po. Patid-patid, raman yung Slovenia. Lala, tagak ng ato. Oh, Slovenia National, oh. Kanang ikoptan siya. Lalalayat. Lagi dumog na. Saya pagtanaw ito niya. Rapra, katapang rapra. Mura siguro, ang huna-huna ito niya ba, marag na sa kanabang salida nga kanang zombie apokalipsis.
1: Ay, yeah!
0: Ay, gila, dumog lang ko sa zombie. Hindi yan. Tanawa, tanawa. Kasi pagtuho niya mo nung isa, waba ka ni, either nalisuan is pagkitanawa. Awar ka nang ka, sinin, buhat ni tawahan na magigala. Maraming Spider-Man yun. Lisod na, ha? Di ka kamao, di ba ka ni US Navy Seal? Ay, kuhan man dahil, no? Kanang opinion ba din niyo? Sama ni sa ilaha mga kigilaan po, da? Okay, maibay siya. Okay, kung what I practice, di takahimo sa gubuhat niya mga kigilaan. O, oh, kanang magkumbitay, dagpila ka, segundo, minuto mga kigilaan, magkumbitay ka. Bugat pa na imong lawas niya. Kung less imong upper body strength, matagak dahil ka mga kigilaan sa imong pagkumbitay. Yeah, wire good na, mga katropa po, sakit ba na? May takat lang tubo diya sa jeep. Nya, aside sige kumbitay mga kaigalaan po. Biliban ako sa BEP ato pakpakan. Di po lalim katrupang rap-rap ang gibuhat sa BEP. Kabantay ka? Burasan. Mga Spider-Man dun. May pagka-Spider-Man po din itong BEP. Katkat sa puste. Nasoon po nilang gimo aning Slovenia National. Grabe ho. Nya, moral gig. Daghan, magkaya nag-atang sa boss. Ang una-una siguro ng Slovenia National. Yeah, pagkakaon na gito.
1: Ayaw!
0: Wala kayo mahimuan. Nilukso siya makikilan. Giko ninitan sa mga rescuer. Doon naging yung Slovenia na sila. Paakanin siya zombie. Bani day makikilan. Jinsan rescue. Ah, Jinsan. Inahitabo mga higala. Taga, kuhan, unsa naman tao ni mga, oh, grabe ha, gisigibuhat niya. Lisod kayo niya, kasabang rap-rap mga higala. Oh. Ako, personally, bugat-bugat magiging kulas, di ko kayo mo. Wow! Kung wak ni siya'y training siguro, or kana bang wak ni siya'y, di mo nun po siya dakugtian. Grabe, oh, kanin pagkumbitay lang mga kailan. Katong gihimo niya, gikan sa posting, at tunosab sa kanang linyas kurente. May kaya wag yun na bugto ang linyas kurente, kay piang, kuhaan magin eh. Samtang Japanese babaw, oh, ang mga BFP personnel nito, nigamit og boom, mga rescuers, ang uba naggamit po ng ladder mga kahigalan para na yung taon siya nga hapit pa mataga kay nipatong mo silang scene niya maramag extension niyang scene mga kahigalan sa kataon mo sir balik mo dito sa main nga scene kay, kaya yung tagak mga kahigalan po oo na nibigay na nibigay ng scene mga kahigalan po at yung taon money ha unsa naman taon ning unsa ba ni na Gutman dire sa bagani kadabang na ilad ni Spinay, nahurot yung kwarta mo ning nanin na ni siya. Oh. So nilukso niya gi kuninita dayon. Rescued wato makaon sa zombie na rescued. Sa naman ni kwarentown mga kaigalan mo panghitabo ros Pilipinas no. Kwarentown, kumusta man yung mental health niya? Kay kani problema ni sa ipagil na to ni Kumidza mga kaigalan. Pero kwan siya ni reflect ni sa mental health. Dito sa Pilipinas sa mga kaigalan na naman ni sa although Slovenia National pero na naman sa Pilipinas. Wala maging taong tayo klarong pagtagad sa mental health dire. More on physical health. More on kwanta dire mga kaigalan. Kana bang, kung di ta hilantan, di ta kabarog, di kita mapag-check up. Kaya dire sa Pilipinas, mag-isgotag mental health. Gasto kayo. Kana mga pamental ka. Kana mga magparihab, mga kaigalan. Di ba, porti mga mahala. Ayaw! Ya, sato ang mga packages na maghiglan og tanaw na to maghiglan kaya pa ni makabarog pa. Kita mo pa kon maghiglan dito magpa-check up. Yes, mental health mo na to. Sus, wa may murag para na to big deal man no. Terbang rapor ko bantay ka. Wato na gi kag mental hospital ingno na kambuang. Oh. Bes magpa kon kada. Or di ba kam adto kag psychiatrist. Psychological evaluation, mingon ka, habuang na na. Wow! Daot na, ignore ka na, daot na suyop-suyop. Munang big deal kayo na to, di kita mo pa-check up, mag-isugot ang kaning panglawas, katropang rap-rap. Muning, para na ko, no? There's no health without mental health. Gingon man pala sa mga doktor. Sakto man na, mga kikilaan po, da? Kaya wanin ko ba, no? Why mental health sakto, mga katropa? Awang himo. Kuhan na? Kaya nga, gipasulabi ng ilang mga interest. Wow! Ako maingon mga senador, nga way tarong mental health. Ayaw! Pero kung sakto kag panghuna-huna ba, no? Pero basig sakto ni sila guna-huna, pero way konsensya. Sabari mga kagigilan po niya, arita, balik-balik, Ana. Salamat na katong mga rap-rap, ha? So, kualan to? Ato lang tong sigwe mga kagigilan po kay... kuan ba? Kana bang mag-isugot ang mental health mga kaigalan po din to, no? Nga, makaingon ta nga, basig napigtahan po din itong mental health, ro? Okay, sa problemas nasod nga Pilipinas, wa may tarong solusyon. Ang solusyon sa itong mga nasa tag-as nga, kana bang seats? Mga tag-as nga officials gobyerno. Impeachment na may nahuna-huna. Mana balik-balikan nato ni mga katropa po da niya kuan mga kaigalan po no balik-balikan nato si kuan po sa to mga hisgotanan po ga kuan mga kaigalan national o nasudnon balik-balikan po nato ni mga katropa kay dire po sa kuan po nato no kani mga balitang national mga kaigalan po lagi di pa mahayag ni Senator Alan Peter kay tanong nga kini pong naay plano mga kahigalaan po nga kuan ni nagputon gyud lagi siya niya kana bang usbo na pod lidera ang liderato da sa Senado para di gyud mapadayon ang pag-ugkat sa multi-billion peso na blood control anomaly mga kahigalaan. Morning kuan ni ha? Kani mga kaigalaan po, no? Kaining balikan na itong pamahayag niya. Kaya matod pag ipadayag ni Senate President Alan Peter Quintano ang iyang mga pagdudan sa reaksyon ni Senator Tito Soto nga gitawag nga illegal ang pag kinipong himo og Senate Blue Ribbon Subcommittee. Kaniin, kinipong matod pa pag-usab ni sa role sa Senado. Ang Senado ubos balay-balay oranan sa gitawag og house rules mga kaigalaan po. O depende la ila ba ng usbon o di. O depende na sa mayorya mga kaigalaan po. O matod pa yatagan o pagtagad ni kay tanong tinaw ang kinipong lagda mga kaigalaan na gitugota na ahinoon mga kaigalaan po. Ikumparar na to si kaya Senator kinipong Alan Peter Quintano, abogado siya, mga kaigalan po. Wow! So, yeah, ikumpara na to ni Tito Soto, komedyante ministry kasi pa. Matod pa, naani siya sa Section 18 o 20 sa Sinetro. Ako ni Isen, kato pang rap-rap. Sa gamay mga kahigilan po kay kuha niya ito po. At ito yung palugog lang inyo. Kay naamagin eh, kamodya, asaman mo mo pili mga kahigilan po. Asaman mo mas nidaping. Minorya mga kahigilan, minority or sa majority mga kahigilaan po. Asaman mo mas mupili na palauman i-prioritize ron sa Senado ang impeachment sa Vice Presidente Sara Duterte or otengkayon balikon o gimisigar pag-isgot ang multi-billion peso flood control project mga kagalaan. Anong kwan bagira? Kamu diha? Kaya ako, nako'y pagduda. Pagduda, posibleng may insakto, posibleng putang masayo. Pero prat natin pagduda nga ang kinipong former majority nga karon minority na diha sa Senado, hindi sila gusto no nga ang priority sa isgutan diha sa Senado mga kaigalan pagutingkay sa flood control project. Ang pag kinibang kwan diha mga kaigalan pag kinibang toki kinsay nakapaldo sa flood control project mga kaigalan po na. Sumoning kana bang ato ning hatagag pagtagad. Kasi na ito bang rap-rap? Na kuha na ni mo? Akong gisenda. Kaning pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga kaigalan po na. Kay kuha lagi, yang gi sumbalik ni si Senator Tito Soto. Kanhi Senate President o karon kuha ni siya. Minority leader, no? Ningon, illegal man na. Kanang kwan po, kay Tano, kanyang mong gihimo. Bawal man ang kinipong subcommittee. Pero gitubag ning Alan Peter kay Tano. Ay, pag-comedia ko diya. Anong Tito Sen? Naing taon na, ubos sa atong Section 18 o 20 sa Senate. Sa paminawan yung mga kikilan po.
2: The Committee on Rules is not reporting out the
3: No, my question, Mr. President. I'm sorry, yes. Madam President. With your permission, my question is, has the Committee on Rules been constituted?
2: Yes. So, Madam President,
0: kinalasan, akong gisen, awa. Mone, dili. Ako'y kinalasan, gisen. Mone. Tara ka na ito, mga kagilan pod. Murag di na maudong. Maliog lang ko, ha? Maliog. Kaya na ni, mga kagilan pod, kay, ang kaya lagi, issue din eh. Mga katropa, ang majority karon, kani minority mga kaigilan, gusto gila ang ma-prioritize niya sa kinipog pag-imbisigar sa Senado, flood control anomaly. Sahabig po ni Tito Sen, sa iyang kwanpod leadership, ang ilang itutukan pag-ayo mga kaigilan, ang kining kwan, impeachment sa Vice Presidente Sara Duterte. What? Caught off guard man sila. Dihang padong na isaka sa Senado mga kigilan po ng Articles of Impeachment. Tito Sen, na nakudita man. Tantang man mga kigilan. So muna, paliwag tanong. Kamilawan niyo magkilan.
4: Na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung i-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari. Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay opposition na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Alam lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal.
0: Tama niya ang pamahayag ha, ni Senate President Alan Peter Cayetano Maglan. Di ko no illegal. So, kanin, posible mag-subcommittee ni mga katropa. Yeah, posibleng kuan na. Lahi na niya at madunggan niya sa Senado mga katropa. Or mabalik tag, makabalik tag pagdungog sa pagpadayon sa investigasyon sa multi-billion peso ng corruption nagi sa mga flood control project mga kaigalan. Nga mo, ikikadlukan, matod pa sa minorya, mga kaigilaan. Kaya kineng minorya, gaunay-unay naman sila mga kaigilaan po. Nato'y video bito mga kaigilaan. Nung katong grabig ban natin ni si Kwan po, da? Ining Erwin Tulpo sa iyang mga kaubanan karo mga kaigilaan. Asa doon ako na sendo nga. Kine pong kwan ni mga kaigilaan. Dala. Ako itong balik-balik ko. No, kawan pa man ko itong gisen, mga kagila. Asa man ko itong gisen, ha? Magnawa, da, ha? Sige lang kay... Grabe din yung silagbanat, mga nato sa kawan na idong, ha? Akong i-check to. Okay, pwede nang banat kaniad to si Senator Erwin Tulpo. Marag maon niya, eh. Kawan ni? Marag... Ilang. Asa man to mga kagilaan po, da? Grabe ga bana to si Adra. Maragkani doon ay. Maragkani ay. Kani mga kaigilan po na. Banat ni Erwin Tulpo mga kaigilan po. Nga to siya mga kaubanan. Pero saan pa kita buo aron nga nagkuyog. Ay, ang ipag-ingnan kaniya to ng mga kining way katukatuhan. Mga kaigilaan, mga basta dagan siyang saway. Kanang iya mang gipang protektaran ron. Mga kaigilan. Yan ang iprotektoran. Kuha lang na. Ina niya akong nasi na. Kuha na dia dong. Ato i-play po niya kay binatikos ni Senator Erwin Tulpo noon. No? Kasama na niyang mag... kuha ni Karon. Kasama na niyang mag-walk out mula sa Senado ngayon. Bukin niyang saway, ani. Samot na giyod ni... Senator Risa Untiveros o ni Senator Kiko Pangilinan. Ay, sawayan ni mga kaigilan kaniadto. Pero karon unsay ang gibuhat mga kaigilan? Iyan ang giday pag ay nakalisod mga kaigilan. Broadcaster ka kaniadto. Ya karon himo kang senador mga kaigilan. Panagin imong dignidad mga higala. Porte ni mong sawayan ni mga tawhanas kaniadto. Karon porte na po ni mong dai. Waranig si kabantay mo ni Attorney Claire Castro. Pamabas palagan niyang mga kaigilan. Kaya to, porting saway. Marami kang kritiko ni President Marcos. Bikron, awa, bisag ibalas ka niyo, digi mo togan, grabing pick.
5: Ayaw!
0: Pinawa na to, si...
6: Kung ikaw Senator ay board of director ng PhilHealth, maabot sa 1,760,000
0: programa niya sa radyo.
6: Pinamugod ninyo sa mga sarili ninyo. Kung sa'yo na 1.76 billion kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth.
0: Yan ang isaway si 1.7
6: may dokumento ba? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba sa Senator Ontiveros ipakita mo kung magkano kinita mo? Saan kayo magaling? Pumuna kayo na magdemonyo kayo.
0: Demonyo ha?
6: Niyo, hindi niyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo, mga santong kabayo kayo, mga hita. Ontiveros, kung natana.
0: Maling saway po. Ni Senator Risa Ontiveros. Napamasa yung saway ng trililing? Ilang? Antonio Triano?
6: Kaya muna, i-return mo muna yung 1 point, yung kinita mo sa 1,760,000 na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Nang kagang ka, wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador eh, pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala.
0: Oh, yeah. Ito po yung doon. Nakabakaroon, Win. Saan man mo, Win. Oh, continue. Gugo mo si Isa, mga higay.
6: Mga matatalino ang mga mababatas para hindi na tulad ito sa...
0: Yung anong ingon magkawin nga? We can bend the law.
6: Pinagpipilitan yung kanilang opinion na opinion ng ipis.
0: No, opinion ng ipis.
6: Walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes.
0: Ah, Pila Trillanes.
6: Lang nilang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Nung ikaw ay...
0: Oh, na, salamat kay Katrupang Rap-Rap. Mga kikilan po, ang banat niya. Nanak-aning ko, Andong, karong iyang gidaig ba? Sunod, ani. Porti na po niyang daig, mga kikilan. Porti na po niyang dipinsa in town, mga kikilan, sa... Kuando, na? Kinibang nung panahon na hindi kuwanda gihapon din pangilinan po yung ibirahan na ni Dong kaning-kaning Erwin Tolpo to Kiko Pangilinan kaning iyan yung pangbanata niya mga kauban kaya to pero karon kuwan man porte naman yung daig manigala po kung makita ni kuwan ba kanang Senator Erwin Tolpo kasulti niya siyang kaugalingon. Porte niya saway aning iyang mga kauban kani adto. Pero karon porte na po siyang dai. Lahi gyud siguro no kanang ma kuan ka ba? Kana bang naanak ka sa kana bitawng kuan gyud? Naanak ka sa kanang kalihukan. So kuan niya paminaw niyo ron taud-taud mga kegla. Grabe niyang banat lagi sa mga kuan po niya mga kegelaan po da. Iyang mga kanang kauban kani adto kuyog na niya walk out ron mga kahigalaan po mabawinawasan niyo dugang banat ni ang iyang gibanatan na po na ni si kuan po Kiko Pangilinan.
6: Senador Kiko, makinig ka sir ha, next time ho bago kayo magsalita isipin muna mabuti
0: na wala po yung utok.
6: Akala mo ikaw yung doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas ha, mukhang mo ang iyong pag-aaral ha. O talagang hindi mo alam, oh, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. What? Next time, ha? Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal eh, ha? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Anyway, sir, ha? Next time din, dahil sa salita ka na salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung juvenile justice.
0: Berata niya, juvenile justice.
6: Wow. Para sa mga, yung mga minor de edad, huwag ni kakasuhan. Ayaw ho na mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ha? Eh, ang dami mga bata, kung hindi hold upper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana at yan ay punyema, pro, ika nga, ay pro-criminal, lintik ka, useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir, pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas, think, di ho ba?
0: Oo. Think, Morin mo, bend the law ka, Win, ha?
6: Una bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ho kayo nag-iisip. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time ho, bago ho kayo magsalita.
0: Ah, maragmahal na, kapag na-plop. Supportin yung banat, ha? Iihang Senator Erwin Tulpo ron, mga kaigalan. Grabe mo, banat sin kauban kini ato, pero karon tig-comport na mga higala. Mahoni, nanik ka, way barugana ni si Senator Erwin Tulpo. Supportin niyang banat, ani si mga kauban kini ato. Kaya kung iya pang ipang saway. In short, marabag, ino na mga wa naguna-una. Mga B.O.T. Oh, yan yan, B.O.G. Oh. pero karon tanawa. Kuwan na niya, kanabang pangdaig na niya. Iyan ang kuyugan sa walkout. Nakastick na ganyan siya ni mga kigalaan po. Mao di ay mga kigalaan po rin to. No? Kay, maong di gini sila ganahan po si Senator Erwin Tulpo. Madayo ni kay ang kuan lagi ang kining majority mga katropa ang ilag yung gustong i-push through mga prisoning nilambigit sa flood control project. Pero ang Kwan Manggot, ining si Kwan Pod, ha? Kining ako ba itong nasin katulang naplap, ha? Kining si... kining pag umangkon, no, anak niya mga kaigilan si Rapa Tulpo, mga kaigsunan po, no? Asa man tumrog wa na ko masen siguro katro pang kinipong rap-rap ha. Grabe to kaysa flood control project mga kaigalan 1.3 billion matod pa ang kuan ani kanabang napaldo ani mga katropa po de, dili maon ilang lugar pero si kuan po da ato ning kuan po bi ato ning Google bi nga si congressman kuan mga kaigalan Congressman kinipong Tulpo mga kaigilan po da si Rap Tulpo mga kaigilan Congressman Rap Tulpo Quezon City mga katropa po no? Ato bang na issue mga kaigilan kay kan na kana bang mo inom sa sakabar 1 million ang gabi mga katropa so kani ha Congressman Tulpo kani iyang kwan pod kini pong flood control project pod no flood control project mga kaigalaan dala mga kaigalaan pod dala Senate probe on flood control project mga kaigalaan pod Senator Irwin Tulpo described the flood control program which reacted kwan ko no nako no favoritism dili siya ganahan ani mga kaigalan. It's my name, favorite si mga kaigalan po.
7: What?
0: Unsaon nila si kiniintong Rap Tulpo mga kaigalan. Ato ni Kwan ha. Para ma-connect rin na to mga kaigalan po. No? Congressman Rap, ano mga kaigalan? No? Congressman Kwan mga kaigalan. Rap Tulpo. No? Ato ning kuan mga kaigalan po no ato ning balik-balikan mga kaigalan no Congressman Rap Tulpo mga kaigalan representative in Quezon City 2nd district mga kaigalan elected 2022 mga katropa po da ang iyang yung tinod ngan ani Rap Wendell Pua Tulpo representative sa kining 2nd district mga kaigalaan kana na to niya be kana bang arita sa yang kwan mga kaigalan pod arita biography mga kaigalan Rap Filipino politician serving sa kinipong Quezon City kwan ni mga kaigalan prominent political and media clan his father Senator Rapi Tulpo so, pag umangko ning Irwin Tulpo Morning, Konyo Gayo. Si ang managsuon na porting sa Baas Radio mga kaigalan kanhi or karon na pamangin sila po no. Kamusta ni si Rapi Tulpo? Rapi Tulpo pag di na kita kabantay mga kaigalan sa radio. Rapi mo batikos mga kaigalan. Kung ano sila? T3. Tulpo Brothers man eh. Pero karon nagisgot tag flood control anomaly na membro na sa silent committee. What? Tungod kay ang ilang kining pagumangko ni Airway anak ni Rapi mga kaigalan idudahan kining mga pagduda posibleng matinod posibleng pong diya dako kay paldo sa flood control project 1.3 billion mga kaigalan sa distrito marag sa inilang recent years no bisan ang kining iyang distrito dili bauno mga Dili ba unon pero number one mga kaigalaan sa mga dako kayog flood control project in town mga kaigsunan po. Wow! Oh, di ay mga kaigalaan po. Ilang ato lang balik-balikan mga katropa kay ato lang kay site mga kaigalaan. Ganun ang minority din na po ni si Senator Magso, no? Erwin and Rapi Tulpo mga kaigalaan. Og 14 yung batikos kaniadto. Kaya mga tolpo brother, 14 batikos sa kaning ilang mga kaubang senador Ron's minority. Oh, og ganang di man gid sila ganahan sa pag kining toke mga katropa kay corruption gud eh. Kaniadto na pud sa radyo mga kahigalaan po, grabe lang batikos sa kining maong mga kurako diha. Pero karong nana sila sa kining kuana political clan na sila. Kaya sila kining more on mass media mga kahigala. Kaya mga senador naman sila, Erwin and Rapi. Oh, kongresista na po ni Srap mga kahigala. So, na usab man ang hangin.
7: Ayaw!
0: Oh, di naman sila ganahan nga mag-imbestiga sa flood control project. Alam, stop. Wow! Oh, kanan yung mga ginudahan, as good as mine. Exciting! Wow! So, uy! Tiyaras-uras mga hangin. Report. Ito mga rap-rap. Ito ina lang ko kinsay panda. Kinsay naka kwanda mga kahigalan pa. Ito mga rap-rap. Kinsay na yung naka kwanda. Naka nana. Una-una to si Katropang Cristel mga kahigalan po kay Matod pa, no? Sensor-based flood monitoring and alarm system mga kahigalan. Nga proyekto sa so, ka grade 5 nga tinunan gipresentar ngadto ni Mayor Nestor Archibald mga kahigalan. Uy, kani ha, nindot ni mga suki natin paminobod. Grade 5 unya kuana sensor based flood monitoring and alarm, no, murag lupigan ang kuana to ani kana bang DEPW. Kana bang nyor murag kani murag dakong sagpa ninyo ra. Ay, grade 5, ba? So, ato sang i-check ang kompleto ni Tele Pinagis Report ni Katropag Cristel Filarca, mga higa. Live report. Katropag Cristel, good morning.
8: Gipresentar sa usa ka grade 5 na tinun-an gikan sa Cebu International School ang iyang sensor-based flood monitoring and alarm system powered by solar energy project ngadto ni Mayor Nestor Archibald nitong Biyernes, Mayo 29. Ato silang diskusyon, gipangutana sa GIS Anyos nga si Ananda Fang si Archibald sa iyong responsibilidad ilabi na ato sa katalagman. Kung unsa ang mga programa sa syudad kabahin sa flood prevention, pag-ila sa mga flood-prone areas ug maigong kaalam na ba ang komunidad sa risgo sa baha. Gipasabot ni Archibald ang mga grade 5 students sa mga lakang nga pagabuhaton sa lokal nga kagamhanan ato sa katalagman nga mao ang pagpadangat ug dinali ang tabang, rescue operations o pagsiguro nga luwas ang mga apektadong mga residente. Subay niini, gipaambit ni Fang ngadto sa mayor ang iyang mga ideya kabahin sa prevention strategies o community-based solutions aron mapalambo ang disaster preparedness sa syudad. Aduna siya gipresentar nga miniature village model o iyang gipakita ang mahimong sistema sa maong monitoring system nga makadetect kung nisaka ang level sa tubig ug magpahimangno sa mga residente nga kinahanglan ng mulibkas. Human sa presentasyon, gidayeg sa mayor ang inisyatiba sa GIS Anyos ug nihatag og pagpasabot sa kamahinungdanon sa pagsalmot sa mga kabatanunan sa pagpangita og solusyon sa mga masinating epekto sa mga katalagman sama sa baha. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
0: Live report. Salamat katropang Crystal. Atong oras magila alas 5:50 na sa Kabuntagon.
9: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay, gikan ni katropang Crystal Joy Filarca. Ato isunod si katropang Benji Talisike. Matod pa mga ingilad ng mga maninday huwag sabon sa dalan gipang abog ni Mayor Nestor Archibald.
9: Live report.
0: Kaysan ba ito niya katropang Ben Dals?
10: Yes, mga katropang ang galing karapin ng hapon ang lawa ang nasaksiyan ko sa kanilang publiko ang kanilang pabagabog sa kanilang mga mangilin o kanilang magiging sabon at mismo sa mga daan o kanilang sa kanilang presidan sa WSU Bukin naman nga nagalawat o napipilang ka mga konsul o kanilang reklamo galabas sa kanilang pag ang kanilang pagpangilan sa kanilang maog mga sabon at mismo sa kanilang daan na sila karamang ang kanilang mga laki nga all boards o sa kaban ang bisiga sa nakini mo ato niya mo pesto sa pag-exibon ang ilang pangilang ang ilang mudos kay ako noy doon ay libre sa bota po sa uban doon po ay yun nga bawa tikwan o niya ini kita po ini labaw mo di mga mulong na ang ini mo motor o kinisikilan sa ilang hanyagan hantod niya ang presyo sa sabon dubli sa agi yung bawa tikwan sa malay nga yung bisiga kini mo nga kung ang ini mo nga hinigay niya gusto pa rin unya ano pa yung libre mo to nga di na gusto ilang pukson hantod niya ang ganyan ang mapukos sila ng tao yung mabalas mo sa pagkakarap ay kumala nga sa si Archibald naka ano itong report pa ito ikinigintuan kay medyo may hindi nga mga reklam mo na hindi sometime si Maracel Arce ang itong pangusa si Cebu City Traffic Office di Butiag na ganyan ang human nga ganyan na ilan po ang ilan pa niya nga huwibis pa nila na ganyan na kita ganyan mo ang mga grupo sa ganyan malaki nga mo to bato kana ilo-ilo ang aganing ni aning mga sibol mo to nga ingin nga kon ugali nga agani masipa pagkuto nga maninda pagbalik ang aganing paong asikinan isyo nili o gati upi arosan nga aganing nga di na magkasuli pa po may nga ang kini mo ang kon aganing mo ang agrupos na laki
0: Katrawang Mentals
10: ito again
0: nangilad mo kanin anong alam lagi pa dako sa Mayor Dals
10: nagdiyan pa ko ay kagahapon ikaw lang ikaw ni Mayor Sibal kani ilan ang ikaw ilan ang gi apang yung kapang abu kapang sa pag kini mo mga laki o kini grupo sa kini mga laki nga amo to pati ilo ilo ka tropa Eric kini mo nga ulbo sa mga bangi na ilay hulog niya nga ulay sa video ni Mayor Sibal kapag magtabon ng hapon kapang kapang sa pag kini mo mga laki o nga nabilis sa bon kay mga tagalog sila mga to pati ilo ilo o niya karon ang ending di pa ako sa mga pag-abiso ng mga ereng nga kung ugali nga mabalik pa o mamaligip sa kontro matapari aras nga isyon o TOP ang kanyang sakinan. Pero sa ato pag kukirap ereng sa ato pag chat ka mga maasya gabi iyang ipahibaw nga ang driver sa kanyang mga sakinan iyang ginakup o gabiso tapos matapari nga uman nga na agad yung nagkasibok si Mama Aragal Arce nga umayabay lang din mga reklamo mo to nga yung ilang plano nga pagkatag po yung kikinig kung ang mga ito magbalik ang ganyan mo mga grupo sa lagi nga makita nga mamalik sa bulis talaga ito mayroon.
0: Oh, so totally banan ni once makita ni sunod kung anong gini kinayon sa mga ni pusas na ginitas
10: iya yeah, posibig ito mayroon niya at masasitawan kung say possible nga kaning ipasagang kaso ko na dagpon ng mga kaning grupo kay ang yun sa itong pagpost ito mga Eric by grabe ang mga malagpasa ng mga komenta negatibo kay ni niya po ni kanang ko ni panayag na sinapod na ilan na pisang asang napita na ayob na ay sa may kaning kudo pa sa Lapu-Lapu o na pwede ko
0: kita po ko ano nila sa Sipadili ha may kaya wako kapalit na yato ha may mga labat kabe ko tuwing gayon na
10: diyan sa school diyan sa may akan ni pitong so na dali kana sa may akan ni murag kwal kana ng gigang sa SRP nga kan
0: asa ba kana ng FB still
10: dili kana wag pitong kana shortcut kada balik
0: asa ba SRP Access Road asa ba
10: Access Road diyan sila ang kato nagkol po ng patrol asa mo sa pwesto ko
0: ang tuloy kung sa'yo ganun ilang sabuntas di ba murag color pink no color pink kung sa'yo kung sa'yo nga ng sabunan pero dito kapalit ba
10: ang buto huwag ka mausong sabun kaya actually kaya nga bulo sa ito doon kaya naman eh dito mas malila gipang nagkup naman eh
0: ah basin gipa overpriced nila no niya kunuha eh buy one take one niya good for two na itong presyo ha
10: ang motor sa mga Eric, mostly ang ilang kuan libre niya. Baga pagbuhulo ng motor, kaya hindi niyo libre. Dito lang kuan nga, kanagwan, balikyan na niya, bewan tipan niya.
0: Libre ang usa, pero need ka mo palit og usa. Ang presyo, buy one tikwan, di ay, ana?
10: Baga na, baga na.
0: Kamausa ni mga marukoy, gide, ha?
10: Tapos kung medyo magkita nila nga mabidyo ka ng ilaro nun ka, tapukan ka niya, hanggang yung mabidyo ka ng dikyo ka magkakuan, maka, ang ini ang maglihay mo to makabuo sa palit ito Eric.
0: May tag wala may ilad ani nila ha. Ito mga mamalita ig sabon mga labahi kay adlaw ang domingo ra ba. Ay mo pa ilad into na ni nila.
10: Tagas tapos may mga tatuso ang ubang ani ko madlo ko magpagulbag ito Eric. Ni dato ang ubang nga gani magkita picture isugubog na ako. Mato nga, ang uban nga, yung halog yung kapuan nga mo, si Bad, mo ito, magpaligyan ko na ilang halagan nga maligyan ko na may rin.
0: Kaya salamat, Katrupang Ventas.
10: Alright, mana itong nga pag-ato, kanilang sitwasyon ng orasam sa kanilang mga mag-ilad, o sa buwan yung maligya, labis mo sa daan. Katrupang pag-alipot, kaya po sa mga plas, kanilang sa Santon, Herbal Oil, makatapag kini, labi na katulad ng mga parang sa lawas. Sa Santon, Herbal Oil, hindi mo sa gasto, nagpapalitan, mabalit sa mga sa botika, sa iyong lugar. Alas sa Diyos, sa Pilipinas, para sa Pilipinas, yung katropa. Benji Delisik, X-Men News.
0: Live, salamat katropang Benji Delisik. At sunod si katropang Jun Katora. Matod pa, 34 anyos ng laki na kaplaganing batay sud sa iyang balay dito syudad sa Naga.
9: Live, report.
0: Katropang Jun. Good morning.
7: Yes, patay ng napalgan, gining 34 anos nga lalaki, minyo ni, o manima abdi nga patay na wani kinabuhi sulod siya nga panimay dito sa May Purok, San Francisco, barangay Kabungahan, Dakbayan, sa Naga, na ang gining biktima, giilalang ni sa alias nga Dindo, minyo, residente ni sa Baugga, lugar sa investigasyon sa kapulisan, nga nagadawat ilang gining ka Baugga report, hinungdan gi ilang gining respondihan sila pagkabot sa mong lugar, ilang gaya nakita ang gining ka biktima, ga naghigda, ganuda ni habol, gihabulan ni siya nga asawa matod pa sa asawa nini nga nakita na lang niya kining iyang bana nga matod pa nagbitay suci laga pari may gamit kining usa ka kable sa wire nga gihigud siyang liog wa nay maga timailhan sa kinabuhi hinungdan kadali usab siya nga kay og dabang ngadto sa baga silingan sa investigation gituwag posibleng dagkong kablaka sa pinansyal kining kahimtang sa pamilya mao usa sa mga hinungdan nga mao mi kutlo sa kinini ang kinabuhi nini ka biktima ni si Gobernador Swab nga sa wapang insidente nagpadaning biktima og mensahe kadto siya ang kapamilya dito sa Negros nga nag-ingon nga kung siya ko nung mamatay gusto niya nga mapahiluna siya nga lubganan ay kini ka biktima gidaan nga sa infirmary sa Dakbayan sa Naga apan kiniklaran kini ka dito na rival sa mga doktor matod sa kapulisan wa nakita yung foul play sa ilang inisyal nga investigasyon apan bisan pamanini girekomendar gihapon nila nga ipaubos gyud sa autopsya ang kini ka patay nga lawas mga katropa yung kalimot pagtumarog sa Anton vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, June 14, XFM News.
0: Live, salamat katropang June 14 mga report para kapikit sa oras mga kikilan. I-shout out na lang ko na yung mga mensahe usap dire kay musunod po sa katropang Jerry Kim Sun Auxilio sa Bullseye Sunday Edition. O niya, so mga kaigsunan po, greetings sa mga kikilan. Ako ng amigo mga kikilan po, Roy Barakia sa Roy Official Vlog mga kikilan. Good morning by the Soy Ambungan. Katropang Eric Amaromos na bay. Okay ra gyud by Adunahan or by Guapo Adunahan. Anya sir Domingo Mangkuhas Askatazan. Buta katropang Eric from Kabulihan, Tubigon Bol. Good morning taga Provincias Bol. Good morning. Onya, by Roy Barakia, by Tisoy Ambungan, nausab iyang barugana tungod sa lingin nga wani, inungdan, kwadradong katarungan. In short, paldo na siya. Onya, Nudge Raub, katropang Eric, naaka atong video ni Ben Tulpong, iyahang gibiraan pagayo ang managsuang iyaha igsuon si Erwin Tulpo tungod sa katong gisulti ni Erwin about sa balaod nga pwede dili sundon a bendalo. kana no kay si Erwin or si Ben kining Sir Nudge kung na senador pa ni mausab na po nila. Ay siguro matitri na sila dito po. Ani Medikelio is Rajun G sa unsi ka mga senador nga nag-walk out usara gyud ang abogado unggoy pag abogado, si Kwani, kining Kiko Pangilinan. Abogado ang gini, pero di siya noon mga kikilan. Paghulagway ni Sir Medikilio, unggoy pa dyan daw. Maragi na sir, ha? Kwani, dito po sa YouTube channel, good morning katumang nag-watching from Calamba, Ma'am Sir Cornelio. Good morning da, sir. Janet Sores, good morning katumang Eric Pariha, da, sir. Nag-inom og Santon Coffee. Oy, salamat sa mga pa. Kapag tangkilik po sa Santon Coffee. Ah. O ni Phil June Padilla, AM, katapang Eric, happy Sunday. Shoutout ni Jess Sarmiento o Jay Upaw sa Dinos Vlog. Good morning ninyo di hapon. Good morning! O ni Kini pong Andres Acasud Jr. Good morning katropag kining Eric unya kan mga kila balik-balikan nato be atong kan pod ha. Good morning katropang Eric. Happy Sunday. Shout out just money. Yeah, say good morning katropang Eric watching from Talamban. Hey, good morning taga Talamban area po. Good morning. Hey, Gabriel Soko. Good morning katropang Eric. Mo naghimo nila diri sa Leyte. Mo at uy, tilang ni day sa Cebu ha. Sa Leyte lang po day mga kagilaan po, no. Mania gihimo diri sa Leyte mo atang animo unya ngita sa imo ID ingnon dayon sir nga kining parinte. Parinte ta kay imong ID nya dayon oy. Unya sir nya parinte ta lah na marinte na ko diri ha. Amaro man ako mama nya lipat lipat ko maka kuha ka. Sir Gabriel Suko. Kwan sir, kanang good morning na parin. Parinte na yun sir. Nya Emmanuel Bernente. Magna nakaw si Marcos. Ikaw ragyan na lang. So, wala tayo kong oras, mga kahigalaan. Yeah, mga gina, atong kisigutan ng mga issue kay kung di ta magpakaba na, kins. Di man ta ka puyo dito smart. Pilipinas, magiging ta mga kahigalaan kay mo to sila yung nasod niya. Di ta dito nationality. Di ta local, mga kahigalaan. I-deport man. So, kinailan ta magpakaba na ni mga panghitabo po. Kay kung di ta magpakaba na, ang kini mga tarong, kaba na magpasulabi ko no ang kining kwan mga kahigilan kining mga hanggaw mo na mo dumaas na so ginahan mo hanggaw mo dumaas tong naso ginahan mo mga kahigilan pahoy pahoy atong presidente ginahan mo magila atong mga senador mga tuta ginahan mo atong mga kongresista mga naog kwarta resulta ang Pilipinas samot kaoto samot kalubong sa utang mga kahigilan. Samot ka wide direction in town mga katropa. So kamo diha kung namo ikaw ron magpamina. Ikaw ron naglantaw ha. Nakay pagmahal si mong naso. Oh. In your own little way, kita nam kita mahimo mga kigala. Ako murag blessing in disguise na ako sa radyo. Maka kwan ko nyo kining atong pagpakabana. Kaya ako as kini political science graduate, kwan man tay may pagka patriotic nationalist. Kining love of country kumbaga. So pagkabana ta mga kahigalan kay kwan ta. Kana bang wala tay laing nasod mga kahigalan Pilipinas, mga katropa. Kung kwan ani wanay ayo gyud pagduma mga kahigalan. Matay lain nga kapuyan nito ito mga parinti na adri. So 2028 layo para ba both wisely gintan silaw ng kwarta-kwarta kay gamito na ba ni sa mga paldo boys paldo girls. So both according to your conscience good mga kaigalaan po yeah sa kanang ipang endorse ni negative 15 ayun ay nyubutan samot kaway ayong Pilipinas. Okay na itong direksyon mga kahigalan na misguided. Na mismanaged na yun mga kahigalan. Malatay kong oras sa ngalan sa kinibukang pwersa sa XFM Cebu 88.3. Panangluhan sa station manager katupang Johnny Michabis by King mga kahigalan. Ang ato sa mga newsroom director katupang Philip Serohano. Og ato sa mga co-bandery karo speaker sa aquarium katupang Rafael Moraldi Barri. Awalan yung boss kalagad sa kanginang katupang Erica Pano na tamaro manamili at magingon. Basta na ang imposible sa labong makagagaw. Alang sa Ligosan Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo. Hey,

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa kasi

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 years taga Marco Day. Kinaya kong tutun lang, ning namagay ko tun sil, wala nang iyalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyo kumarong tambal? O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaw na pagkuntarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Di kuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: But! Mamuwa nam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
6: Day, uy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud! Ganahan sige ko din Kuya ni mo!
6: Aya!
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan ang natumangan.
9: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble. Ang kalipay.
13: Itong ganito ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ng turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
13: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa toang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagami kang Sandown Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
17: Abilina. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abilina.
17: Abilina.
18: Yes.
17: Abilina. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag-Lunes hangtod Biyernes. Alas

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:21 na itong oras sa Tunicarillo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, gumikan kay makapalig-on kini sa itong immune system. Ay, importante kayo mga katropa, ang lig-on niya immune system. Kaya mao kini ang nagdara, o mao kini ang nagsilbi nga sundao sa itong lawas, mga kaigsunan, ha? Para dili ta matake. O atakihon magalitas bakterya virus na malipod ka na ito itong immune system, ha? Nga may sundao nga sa itong lawas nga muprotehir ni ini mga kaigsunan. Munang ato paligunon ang ato mga sundao, ato ning abagan mga katrupa o kinig premium death-free instant energy mga kaigsunan, ha? Para nga mapanalipdan ito sa atakis bakterya virus, nga mo'y maghatag o kaluya si mong lawas, maghatag og sakit nato mga kaigsunan. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kining mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga namo himutang sa ubos nga bahin ng atong sibyanan, diri sa Mayzipla sa building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo mga katropa. Domingo karon na mga katropa, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, nagapadayon, ang libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic mga katropa. Naapo niya ang itong store ngayon yung mapalit aga premium death-free instant energy o uban pa ng mga Yes to Health product mga katropa.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: e spinam ancora. Si tanto best quan dio mostos. Am pagpagabana walay dubukan. Kutob lamang kinisay mong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dungtuluman orang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Kinigyan mo yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magiguba na kaninyo hangtod kita sa alas 9. Kining adlaw mga katropa ga Domingo. Sa 31 na sa buwan sa Mayo tuig 2026
1: XFM.
3: Good morning.
0: Tapos ang Domingo sa buwan sa Mayo katrubang rap-rap. Upang adlaw mga igala pizza uno 31 ba taron katrubang rap-rap. Upang adlaw mga igala pizza uno na. Good nag-ihap sa adlaw niyang natawhan. Katropag John Lee Vinchavis Viking. Inaw tanag ka mo sa kapiskay sa maglawas sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay ka mo niya itong yato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
3: Good morning!
0: Sa ato mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival sa dakbayan sa Sugbo nangunay sa pag-igi. Sa mga mangingilan nga taga Iloilo City. Mga importe di sila maigala, buy one take one. Libreng sabon, libreng sabon, libreng sabon. Tulungan ang mga driver katropang rap-rap kay dunay libreng sabon. Giringunong na, buy one, take one. Libre ko noon niya, mag-buy one, take one. Kinahanglan, mupalit kag usa, kay dunay kay usapon. Buy one, take one. Buy one, get one. Lima mga igala kay buy one take one nila pariharaman ang presyo katrubang rap-rap palima pong buha-duha kasabon. Uwan pag ipang paligya nila mga kaigsunan kuya yun kining mga Pinoy mga igala uwan yun mayo yun mangitag paagi bang mga kakwarta. Doon ay paagi mga kakwartang tinarong doon ay paagi pagkakwartang binuang. Ni sila kay giigihan lang pero ingon si Raquel Arce mga igala sa Cebu City Traffic Office mga sa pro mga kaigsunan ya basta mamalig pa nakupo na yun sila. Limos Iloilo dog. Ano ni mga Tagalog mga katrupa atong pamatiyos Mayor Nestor Archival katrupang rap-rap. Pari, nag-uniform na ba silang mayor o kining duha? Buy one, take one ko, no? Hinay man ang audio. Hinay ang audio? Hinay na yung audio ni mo, vlog, mayor? Dada po yung lain, o.
4: Alis na lang po kami.
0: Amin pa, amin pa.
4: Alis na lang po kami.
5: Huwag kayo sa dyan. Huwag kayo sa dyan.
0: What? Hindi ni mong kauban, Mayor. Yamin na ni mo. What? So, si Mayor Nestor Archival in action. What? Dana. Gi-operasyon na ni mga kaigsunan. Ngunay nice, si Mayor Nestor Archival, mga katrupa. No? Nakaputi lagi sila uniform. What? Mayor, nakabarong sa puti. O na, ginoon tungkol. Gipaligyan mga igala ang nagmotor. Libre ko ng mga katrupa. Ha? Kanya, inighunong ni mo. Libre. Inighunong ni mo. By one take one, ha? Kanya, ang presyo, balik duha. What? Balit. Ipalit ni siya? Uy, ha? Ipalit sa katrupa grab-grab. Nagpailan yung nagmotor. What? Nagani, huwag ipangatuan si Mayor mga kaigsunan. Huwag bagayin taon ipaningta niya itong Mayor mga igala. Sige, dahil naisulod na siyang van mga katrupa. Minayang van, gumikan ka, ikuan mo na aircon. What? Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Iigihan mga katropa ni mga taga-Iloilo City na maligyan ang ila di Risugbo. Igon siya mga igala, pauli mo sa inyo. Mauna. Mauna ito mga kaigsunan, Tagalog man. Taga-Iloilo rin sila mga katropa. Asa na silang napita mo strike mga kaigsunan, daggani sila grupo ginini. Hindi po gani sila kakuha o kinini ang sabon. Ay nako, mamoy luna din sa dakbayan sa Sugbo. Kaya mong Mayor Nestor Archival in action. Actually mga katropa, daghana nagreklamo ani nila manindahay. Ngilad lagi mga kaigsunan, no? So, kuyo, sa ning ilahang pagigay, kuwan lagi, kininiang libre ko ng sabon, libre. O yan, ikunong na ni mo, buy one, take one, ha? What? Yung sahay pa, para nga, kuwan, kini magkapalit yung gaba, pugos kang palit mga katropa. Pugos mo, og palit ba? Alirungan mo nila. What? Uniform siguro na lang puti. What? Anggin-anggin na po ni Naos Mayor Nestor Archival mga katropa, kinakaputi, kabarong siyang puti. What? Ay nako. 32 minutos ang nakalabay sa Lasay. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan at tuta sa kauluhan. Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa, iporma ng mga komitiba mahigala sa Senado. Apil na ang subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Nagipaguluhan ni Senador Pia Cayetano. Una ni po mga subcommittee, mga kaigsunan. Usa sa mga chairman sa subcommittee mao si Senador Rodanti Marcolita. Ana ng limbaot ng minority mga kaigsunan ng kalakihan. Astang balakan niya gikulbaan na. Ang ilag yung ilugod pagbalik gikang Alan Peter Cayetano ang Blue Ribbon Committee ug ang Senate Presidency. Maura ni paagi mga katrupa. Malimot ta mga kaigsunan sa dayon. Sa flood control mga katropang trilyon nga salapi gikas panulanan sa nasudnong kagamanan. Ang itukov mga buhaya ang kakonsabos Malacanang. Karon kaning huybis pohon mga katropa, magsugod ang Blue Ribbon Committee la, bantay na! Kurog-kurog na rin sila mga katropa! Basig maapil mga kaigsunan, maingan lan si Senador Irwin Tulfo mga kaigsunan! Si Mr. Bindalo! And now, mga higala, si Mr. Adhumini. Pamatiyo na to, mga katropa, nga to resibo na yan to balita. Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa.
5: Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po yung palaplano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat o ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Anong pa kaya? So, ganyan na, I've communicated this behind closed doors, I've communicated this in rooms like this with the majority, minority, I've communicated it through the social media, I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inalis namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayong nako-confine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano lang yung numbers eh, ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalansin po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control. Pero sabi po niya...
0: So, ugma! Katropa, rap-rap, si Senador Rodante Marcoleta, magpadala na mga igalag notisya, wana, kuyawa na sila. Padala ng notisya, mga kaigsunan. Kaysa huy bispohon, mga katropa, resume na. Ang Blue Ribbon Committee hearing, mga igalag. Investigasyon di ay, mga katropa. Diyan ang subcommittee ni paguluhan ni Senador Rodante Marcoleta. Ilaha mga kaigsunan, pamahayag pa Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mga sakop sa majority mga kaigsunan, isang unsang paagi na lang sa paghaylo. Tumutabo ka ni Rinamo, wa kay kaso. Waman mo tabo katropang rap-rap. Diyan na, sunod-sunod ang mga kaso gipasaka sa mga sakop sa majority block. Sa Senado mga kaigsunan. Ano ingon ana man mga katropa sa ato pa? Ang kamatuoran, mga igala, ug ang accountability, mabargin di ay ning kalakihan.
2: Bullseye!
0: Ibargin, mga kaigsunan, ang accountability ining grupos minorya, suportados malakanyang mga katropa. Umili ka kasuhan, basta ari ka na mo, maingon. Very good, oy. Now, arita mga kaigsunan, si Senador Irwin Tulfo sa interviews o sa ka-television network, hindi ang giingon mga igala, ang gikinahanglan daw kuno katropag rap-rap sa Senado, ilisan ang liderato.
6: What?
0: Daw kuno'y direction.
6: Aha!
0: Wala daw kuno'y direction ay. Atun pag Senador Irwin Tulfo, mga igala. Mr. Bendalo. Now, Mr. Ad Hominem. Pamatiyo na to, mga katropa. Interview mga igala Senador Irwin Tulfo gantos Osaka Television Network mga igala.
7: Ano ho ang plano niyo para ibalik ang dignidad ng Senado?
8: I believe change of leadership, the only way.
7: So with SP Allen at the helm, it's not gonna happen, is that what you're saying?
8: Yung kasi ang problem niya yung direction nila. Look at this, Miss Pinky. What, three weeks na? I mean, they've been there. Not a single bill we've talked about.
0: Oh.
8: Only one.
0: Kadiyot sa katrupag-rap, i-break sa diya katrupag-rap-rap. O sa ako nga pagtukis bill, sige mo panggulo, sige mo diya o panggulia.
6: What?
0: Inyong giningituyo ba? Ha? Ato lang pamation, ibalik nyo niya na itong katrupag-rap-rap. No? Ato sang pahumano ni siya sa iyang statement mga kaigsunan. Oh.
8: 9 days. Walang naipasa.
0: Oh.
8: I mean, it's already ripe. Meron pa, maging si Senator Marcoleta. Mm. Meron siya yung magandang bill niya na pag mahirap na mahirap ka at wala kang pabayad ng kuryente, the government will pay for your electricity. Mm. Okay, hindi namin na pag-uusapan yan.
7: Okay.
8: We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about na-attack ba tayo? Yung wala nang umusta sa amin. Tapos, tignan mo, di ba? Umubos. Tapos, lastly, Wednesday, imbis na pag-usapan ulit yung mga bills, video conferencing na lang yung mga kasama natin for justifiable reason. Anong pakialam ni Juan, ni Maria, dun sa bill na yun? Mas maganda siya, mas nagpalakpakan ng mga tao, kahit ikaw siguro, even yourself, if we talk about that hospital detention bill. O yung bill mismo ni Senator Marcoleta.
7: Yung 2000K?
8: Yeah.
7: Ano ho ang plano niyo para ibalik ang dignidad
0: okay,
7: ng Senado?
0: Okay, yeah. Sige, padayon.
8: Change of leadership. The only way.
0: Change of leadership.
7: So, with SP Allen at the helm, it's not gonna happen, is that what you're saying?
8: Yung kasi ang problem niya, yung direction nila. Look at this.
0: What? Yan yun, tayo napita ka tropang rap-rap. Ang problema ko, no, ang direction na ko ng Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, kaya nga, no, sukwahis inyong direction.
6: What?
0: Kapag protehers Malacanang, Senator Irwin Tulfo.
6: What?
0: Oh. Ito problema, mga igala. Karon kay si Senador Alan Peter Cayetano, mo'y presidente sa Senado, mga kaigsunan, wala na'y direksyon. Kadiyanto sila pa igala, sila pa'y mayuriya, doon na sila'y direksyon.
6: What?
0: O gago yung pag-utano na mga igala, ilang direksyon pag-proteher sa flood control.
6: What?
2: Bullseye!
0: Ano ilang direksyon mga kaigsunan? Tanawa ka mo be. Nag-monitor magyod mo mga katropa. Gikan sa sinugdanan, hangtod nga wa mahuman.
6: What?
0: Ang Senate Investigation sa Blue Ribbon Committee. Unsa may nahitabo? Di ba? Tagaalat ng senador. pinglakson mga kaigsunan o kinini ang dili kumpletong report. Hatagan na tamay galag partial report. Ano na na'y partial? Aga mo gikinahanglan impartial. Dili partial.
2: Bullseye!
0: Sa flood control investigation lang mga katropa, buhi kining kamatuoran nga ang direksyon sa lideratong Tito Soto Maigala pagkatuta niya sa Malacanang.
2: Bullseye!
0: O nang ilan yung panalipda niya karon mga katropa? Ilan ang giingon ni Senador Erwin Tulfo nga wa daw kunoy direksyon ang lideratong Alan Peter Cayetano? Boy!
2: Bullseye!
0: Why direction? Karon, pila na ako no, magtulong na kasimana may galaw, ay balaon no na palabang. Usaho na si imo, mapaghimog kaguliyan!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kisa may nagpasiugdas kaguliyan na Senado, di ba inyong grupo? Ipadagkob ninyo sa bato? Ipadakop niyo sa bato aron dili makuha ang Senador Alan Peter Cayetano liderato Senado.
2: Bullseye! Bullseye! Wala
0: kipatayan yung NBI sa bato. Unya, bisag dako-dako itong lawas, kusong-kusong paman mo dagay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ninyo nadakpa.
2: Nakabutos
0: bato, bahala nagkadugong kamot katrupang rap-rap. Basta sila nakuha liderato Alan Peter Cayetano. O sa gihimo ninyo, nakadawat mo sa kapildihan ninyo? Uy!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Uy ka! Uy, yakaro, muingon ka si Senador Erwin Tulfo, way direction, hilas mo yun imo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya naman, ang direction lideratong Senador Alan Peter Cayetano, tuwa dito sa pagbugtas na maturan ang inyo pagtabon. Muna inyong direction. Muna'y inyo ninyo nga way dila walay direksyon lideratong Senate President Alan Peter Cayetano. Ya, ya labuga ni mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kahanggaw ni Senador.
6: Di
0: ba kagubang rap-rap mo ni siya si Ben Dalo? O niya si Mr. Ad Dominim? Tanawa mga kaigsunan. Kung unsa kabaliktad, kadali bubaliktad sa panahon. Kaniyanto mga katropa, giatake niya. Natatay video at itong katropang rap-rap. Huwag tamang video na ako din ako gipang-save sa kuwag-kuwan. Kini file na ako. Kato ganing iyang gi-komentaryuhan pagmaayo mga katropa. Nga iyang ipabit-bit ang itlog ni Trillanes mga iga.
6: Ha?
0: Kung nila si Senador Risa Hontiveros, ya karon nagkuyog na sila. Nakita na to, katropang rap-rap, kung watay video, huwag kayo na kuha ng video. Kay Kuan, kininiang na to. Yan yung komentaryo ang maayo maigala sa Risa Hontiveros o si Senador Trillanes kaniyanto mga kaigsunan, o niya karon nagkuyog na sila mga katropa. O siya gibong kaniyanto, o sa karon maigala.
2: Bullseye!
0: Kaya usap-usap na ni siya mga kaigsunan. Okay? Kita mga katropa, kuan man ni siya, kinis Erwin Tulfo mga kaigsunan, diya man ni kaniadto sa ABS-CBN.
6: What?
0: Yan ni kaniadto may igalas ako pa rin musulod politika, mga kaigsunan. No? Onya, naunsa naman ni siya?
2: What? Bullseye!
0: Para ang interest lagi mga katropa, mag yun ay makaingon ba? Now, ingon siya mga kaigsunan niya, nga naman, hadlok sila, nga maaristo sila. Ingon sa Senador Alan Peter Cayetano, Cayetano mga katropa, unya, pwede na po na yung ingon na to, hadlok siya, nga mahisgutay ang pag-alas, flood control, investigasyon.
2: Bullseye!
9: Director ng PhilHealth. Abot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo. Sa'yo na 1.76 billion kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugo? 1.7. May dokumento ba? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Ang kayo magaling eh. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira. Nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo. Akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa timak mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya baka itawag sa'yo, the late na Risa Ontiveros. Lagi kang late. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 point yung kinita mo sa 1,760,000,000 na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Nang kagang ka, wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador eh, pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Susunod na halalang! Iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugot na walang kinalaman. Ha? Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ha? Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis, ha? Walang nagpapakita lamang na mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ang demonyo kayo. Kung ikaw ay board of director ng PhilHealth, maabot sa 1.700 billion.
0: Mga demonyo na ko karon, Senador Erwin Tolfo. Kisa may kaubas mga demonyo, di ba nagkuyog na mo? Ang mga demonyo, mga kaigsural, gikuyaw ka ng Senador Erwin Tolfo. Ah, birds of the same feather flock together.
2: Bullseye!
0: Demonyo na ko no. Si Senador Risa Ontiveros, si Senador Antonio Trillanes, mga demonyo daw kuno ni, ang utok mo ra magaigala ug ok. Kaya nagkuyog naman ni Rosila katropang rap-rap. Sa ito pa, nagkuyog siya sa mga demonyo. Otro po niya ay ka, Senador Erwin Tolfong demonyo.
2: Bullseye!
10: Sana all.
0: Demonyo ning Senadora ni. Ibalik rin ako katupang rap-rap, dili ako nagsultan ni demonyo. Ingon ka, Senador Erwin Tolfo, si Risa Ontiveros, o si Senador Antonio Trillanes, mga demonyo. O niya, on sa manero kalakihan, nagkuyog naman mo. Birds of the same feather flock together.
2: Bullseye!
0: May bot pasabot eh, katupang rap-rap. Sa ato pa, Senador Erwin Tolfo, demonyo na po ni siya ron.
2: Bullseye!
0: Kanihan to, mga igalang demonyo, Trillanes lang si Ontiveros. Karon mga katropa, ni Apilas mga demonyo, si Erwin Tolfo.
2: Bullseye!
0: Mauna, abot lang! Ito'y napailain sa pamahayag katropang rap-rap. Napailain pamahayag. Ito'y gisina ko ni mo sa kuan. Inini ang katong pamahayag niya sa duha katuig mga kaigsunan. Lain-laing tuig. Ini siya ingon siya. Nakadungog mo ha, dili ako ha. Ingon siya, nagsulti siya. Siya nagsulti nga si Risa Ontiveros, Senador Risa Ontiveros, o si Senador Antonio Trillanes, mga kaigsunan, mga demonyo. Ang utok magigala utak ipis. Dato pa, mura daw kunog utok magigalag ukok. Kahitaboron mga kaigsunan, kagakuyog naman sila. Amigo naman sila, katropang rap-rap. Senador Risa Ontiveros. Sumugani siya, ginganlan mga igala ni Senador Rodante Marculita si Kwan. Risa Ontiveros, mga kaigsunan nga walay background sa balaod. Ano'y siya, ingon siya, ad hominem. O diyan ang ad hominem, may igala Senador Erwin Tolfo. Ayang gingan lang doon kasi naroon, iyan ang kuyong karumaigala mga demonyo. Kasi kay feeling ka tropang rap-rap, huwag makuyong kas mga demonyo. Yan tong Agosto 15, 2018. Si Erwin Tulfo, mga igalaing siya, walang utak sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Huwag mo na yung mga utak! Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Ayan, asungko siya mga katropa, giinang senador Rodante Margulitas Ontiveros, way backgrounds malaon. At huminim daw ko, no? Karon mga katropa, Mayo 26, natong Mayo 26, 2026, ingon Senador Erwin Tulfo, hindi po tama yon na sasabihin ang kasama niya ay walang kinalaman at walang alam sa batas. Paano na ngayon, Mr. Senator? Iba talaga to, Senator Tulfo. Kailan natin Irwin. Paiba-iba ka kasi nang ano eh. Magalugi natin katropang rap-rap kasi baka hindi to makaintindi ng Bisaya. Again sa mga nagtanaw na to ron sa Facebook Live na to mga katropa, Agosto 15, 2016. Sa isulti may galang Erwin Tulfo, dilipas siya senador ani mga kaigsunan. Ingon siya mga katropa, walang utak sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa pagpagawa ng batas. Agosto 15, 2018 na ha. Itong Mayo 26, mga katropa ng tuiga, ingon siya maigala, hindi po tama yun nasasabihin ang kasama niya ay walang kinalaman at walang alam sa batas. Ikaw ang una.
2: Bullseye.
0: Hindi mo na. Ano bang Tagalog, katropang rap? Tatabangin kong Tagalog, yung lima rin niya kuha. Wa ba ganis siya mga higala makalimut? Nakalimutan mo siguro, Mr. Senator Erwin Tulfo. Tuba ka naman. Kasi ang daming malita eh. Tinanam yung ilang malita sa flood control eh. Kaya nga, kalimutan na mga katropa noong Agosto 15, 28,018. May sinabi siyang Senator Senador Trillanes at Senador Ontiveros. Ngayon, iba naman. Kasi sabi niya, ad hominem daw kuno mga kaigsunan. Sa may ad hominem na ni Rod. O niya, gingnan priya, kinidua ka senador, mga katropa, mga demonyo. Pero nagkuyog na siya sa demonyo. Kung magkuyog ka sa demonyo, katropang rap-rap, may posibilidad na di ba demonyo po ka? Nagpuyog na mga katropa, mga demonyo.
2: Bullseye!
0: O na mga kaigsunan, si Senador Erwin Tulfo, mga katropa, ingon siya, change of leadership daw kuno mga igala. Kinangla di asasinado mga katropa, change of leadership si mong kagaral. Dangas ni mong agtang.
2: Bullseye!
0: Namoy gala parihar mig agtag. Namoy pagka-cute na niya kung agtag at rupang rap-rap. Namo lang kalainan kay sinador siya ako ang kurma. Ay nako! Ani mga paghitabo, mga katropa, samtang sa dugang pa, mga balita, mga igala. Atong pamatiyon si Senador Rodante Marcolita. Dugang pa mga kalambuan, ato ni padayon karong taon sa itong mga hisgutanan. Hindi nga ito karong katropa, rap-rap intro po man lang. Si Senador Rodante Marcolita, mga kaigsunan. Gumikan kay atay dugang pa mga kasayuran at wala siyang pamatiyon para direkta niyo madunggan from the horse mouth mga katropa. Kaya si Senador Rodante Marcolita mga igala.
10: Meron ba kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na
0: in and out
10: pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan.
11: Ang ganun mo, baka hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy.
10: Talagang halos minuminuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13.
11: So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po.
10: Lahat ginagawa.
0: Sa SMNI ni siya,
10: Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo.
11: Okay.
10: Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang.
0: What? Oh,
11: mabigat.
10: Ngayon,
11: so nga yan.
10: Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya tatlong araw lang yan, one week lang yan, makukuha namin uli yan.
11: Opo.
10: Di ba? Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din.
11: Nako.
10: Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan niya ako, nag-invento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13?
11: Oho.
10: E di sila na uli.
11: Ah.
10: O, ano ngayon ang mangyayari kapag ka sila na uli?
11: Opo.
10: Tatakpan na naman nila yung flood control investigation.
0: Yung direksyon.
10: Doon lang tayo napupunta rito eh. Doon lang tayo napupunta rito.
11: So ang lugduban ng lahat ng ito, Sen, ano? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal.
10: Hindi mo ba nakikita?
11: Eh, parang doon nga po ang punto niya. Pero teka lang.
10: Ayaw nila na magpatuloy yun. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganun ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya.
11: Maagaw sa inyo.
10: Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang.
11: Opo.
10: Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si
11: SP Alan. Opo.
10: Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon.
11: Ah, mag-schedule na po?
10: O, baka Lunes mag-schedule siya.
11: Ayan, naku.
10: Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. Tatlong araw ang notice kasi, Jen.
11: Tama po.
10: Bago makapagpatawag. No. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes, o so, ng Biyernes.
11: Monday pa lang.
10: Monday, ilabas na yung mga notices.
11: Kung
10: at pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarak sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon.
11: Meron ba
10: kaya ako sinasabi na...
0: Okay. So, mo to, si Senador Rodante Marcolita bigla ang pressure. Grabe la pressure mga kaigsunan, pero di na sila ka-pressure ni Rodante Marcolita. Ilang kong gisigi ang pressure may galas Jinggoy Estrada o si Joel Villanueva para butabog yung ganto nila. Tanawag ko sa ligihimog Jinggoy mga kaigsunan. Ha? Tulor na ko nung kaadlo, ilan ang madagpan? Onya, nakadungog mo kagadiya sa pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ugmang adlawa Lunes magpadala ng notisya. Kay sa Huwebes mga katropa, sugda ng investigasyon sa flood control. O nagipagkulbaan na sila. Wa nagkatulog siguro mga kaigso na dagtong kaos Malacanya.
2: Pusat!
0: Kay ipatawag na mga katropa ang dapat ipatawag. Pangutan-o na mga kaigsunan ang dunay mga kasayuran nga dapat pangutan-on. Kung dili kay hatagal at ang mga igala o mga baluktot nga mga testigo nga kumbinsihon pa hayloon lang mga kaigsunan himong state witness. Aron mo pabor ng tunila ang testimonya mga katropa mapanalipdan lang ang nagtungkaos Malacanya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kapan pa mga kaigsunan nagkadawat sa malita?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Napuno mga katropa kwarta? Ha? Mauna mga igala. So, ingon si Erwin Tulfo ganiya, walay direksyon ang Senado. Kinahanglan ko no change of leadership. Directions imong kunot.
6: Ha?
0: Puti kag itlo. Hadlo ka maapil ka singanlan. Ngatos na ka beneficios flood control.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mga kaigsunan. Ato ni ipadayon karong taon-taon mga katropa. Minutos na kalabay sa last 7. Dugang pa mga kaigsunan ng mga balita. At balik-balikan mga katropa si Senador Alan Peter Cayetano, ang presidente sa Senado mga kaigsunan sa dugang pa ng mga kalambuan mga katropa sa Senado. Og mga paghitabo. Usay himuon nila mga igala kay wala magunoy balaod no na palabang ang Senado ubos liderato mga igala ni Alan Peter Cayetano. Usaon lagi pagpalabang, gigubot man ninyo. Kaya pasangin lang pa ninyo ng gubot si Alan Peter Cayetano pagadili mo'y namunoy. Nagwigisinin mo niya katropang rap-rap. Ato sa nag-i-play sa Magkadiyot. Nanipata mo atos unahan mga kaigsunan. O sa'y mga paghitabo, o sa mga plano. Sa Senado, mga igala, ubos lideratong Senador Alan Peter Cayetano, isip Presidente Senado. Atong pabatiyon mga kaigsunan sa iya mismong Facebook Live page mga katropa.
5: Mga Facebook family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world and of

0: Alright, good morning. Ito ni Dodo Asombrado. Nasabay tubigon buhol. Oye, good morning po. Ito ni Linda Cotamura Matilos. Good morning, Iko Talisig. Nasabay magdugo, Toledo City. Good morning po. Ito ni Manuel Casquijo. Pati na ito, kuyog siyang asawa, mga katropa. Good morning po, ganito ni Christopher Casio Ballesta. Lantaw na ito, mga kaigsunan. Saptang sa mga naglantaw na ito sa itong YouTube channel. Ato sa pag-umustaon, mga kaigsunan, doon na tayo 117 katropang rap-rap. Naglantaw sa itong YouTube channel. Ay, good morning, ganito ni Bon sa Gumapag. Good morning, katropang Jerry. Unsa nahita mo na sub sa inyo FB page? Nahak na sub. Nasab ko na atong FB page sa katropang rap-rap. Nara ma? Nara atong FB page. Ay, good morning po, ganito ni Ma'am Lobisuena. Inoy Binoy, good morning Sir Jar. Happy Fiesta, Sityo Engineering, Macupa Street. Pasak, naglata kong TL Sir. TL sa Katri, Pastilan. Ambot lang! Pero kung sa katuig siguro, misang sa katuig ang maglata ng TL sa Katri, Inoy Binoy, di yun na malata. Kita sab ko anak diri sa barangay Tigbaw katropag Jerry ubay-ubay sab sila nagatang sa kalsada mamara og mga motor na idala dagko nga mga plastic atud pa ni Oliver Ruma asa din sila gyud. Oya, my good morning ato ni Michael Tampos. Ay butang Sir Jer kada taga Iloilo naabot na diri. Naabot na diri sa Lapu-Lapu. Wag yun na malit. Nagtutingali mailad ang mga taga-upo. Nagtanaw ni mo sa Agus, Lapu-Lapu City, Michael Tampos, mga katropa. Strike ni sila diri Sugbo, mga ikalim, sa asa ding napita. Di mga mamara mga igala kay libre daw ko niya, buy one take one night sa hunong ni mo. Kaya ang presyo, balipog duha mga igala. Good morning Sir Jer, maupa jod amo pag-abot nami. Nami nami sa radyo, sakyanan, gika ni Simba. Kamamili na natulya. At pagkamamili na, kaya nagkasimba ka na. Kaya sa may sunrise, pardon. Good morning, Katropag Jerry. Good morning, sir. Ganto ni Sir Mariano Vasquez na sabay mag-gikay Mandawi, sir. To talk lang dito. Ayan, may good morning po. Ganto ni Leonardo Abiera. Lantaw na ito, may gala na sa lungsod sa Minglanelia. Dili sila kadakop kay nakap, nasakpan naman oga. Nakapiansa naman og 90k. To talk lang dito. Piansa ko og 90k. Sir Borag, ikaupat na manika istasyon imong gibalhinan. Ang last DYSSAM stations GMS7. Ano man sige mangkag balhin-balhin istasyon. Ito'y problema ang istasyon or ikaw. Ito pang Ricky Homicilio, katulo pa sa ni Ricky. Primero dito sa Bumbo. Kaya tumatim ka dito sa Bumbo Radio, mo resign ka, trupang rap-rap, o magpapili ka. Tumatim, resign ka, inig-file mo certificate of candidacy dito sa Bumbo ni Addo. Ambot ka aron, murag mawag ihapon. At tumatim kung ka-resign. Kanya, nagpapili kong kunsihan. Ito's buhol. Pag humas eleksyon na ito, Ricky, itawagan ko sa kuwan, itawagan ko sa kininiang GMA. Historia na ko si Super Bob. Ito, istorya mi dito. Mato, nandun doon ko sa rewind mo lang. O niya, ni Atong June. Karon, kay ingon man katropang rap-rap nga, dil na pwede magpapili, ipapili man ko. Papili man ko dito. Asa man yung ka? Magkonsihal gapon ka skiyot o magpabilin ka diri. Usap na akong termino, Ricky, ha? Sabot lang ka na ako. Usap na akong termino. Ya, ako lang tiwas na akong termino, sir. Mauna. 1 year after, tawagan po kong John Lee. Oh, nandiyan na po ko, dire. Ikatulo pa rin istasyon. Ay, ikaupat siguro, base gasoline station. Ay, good morning. Ito si Ricky Homicelio. Oh, nag-istorya si Ricky, ha? Ay, my good morning. Itong Elmer Aranas. Tanto na ito, mga kaigsunan. Sa itong YouTube channel, da, mga katropa. Kaupat siguro si Ricky, itong gasoline station. Gagapatubil ko dito. Ay, good morning po ni Ay sa Tricycad Bauer Max. Ay, may good morning po ni ito Randy Artiaga Santisa na Flor Delica. Shout out ko sa akong mga apo. Si Jamon, NG, Kisme, Yanyan, Kurt, Pipoy, Kim, Ashra, Caleb, Wartit. Ikang, si Nikki, si S, si Enting, usa ko mga anak. Sunny Boy, Dennis, sa Des, sa Dikdikan. Information. O RC. Salamat, ika ni Ma'am Flor Delica. Balita, komentaryo, kami ang kasama mo. Kaya may good morning po. Ngato ni Rodrigo Antipuesto Inupia. Para sa'yo talaga. Grateful ko sa ako asawas, si Helena. Adulyunga na sa Tubod Badyan. My good morning, Sir Idol, listening and watching sa imo live diri sa Ulango Island. Swimming tayo doon. Shout out ko sa ako wife na si Manilin Coral. Nagasugba o limpo. Pastila lamin. Ikang Adulis Dandy. My good morning po. Gito ni Leo Lentimpungko. Ni Fernando Maki, sir, ang taong bayan ang final arbiter. Tinood na, Fernando. Ah, si Fernando Maki, mga kaigsunan, ha? Oh, yun na. O yan, si Phil John Padilla, galanta na to. Good morning, katropa, good sir. Kung saan na di ay atong balaod, pwede na di ay mag-bargain or sell unsa ang kung institusyon. O sana dahil ni ka-department store? Ay, naku, ambot lang! At pag pension padelya may galakay, gari ka na mo, wakay kaso. Ibarbi naman mga igala. Ay, good morning, nato ni Roy Barakya. O ni Roy Barakya. Paling-paling na siya kay nakapaldo goro na katropa Jerry. Pag Roy Barakya may gala referring to Erwin Tulfo. May parugana ng tauhana katropang Sir Jer. Naunay siya sa iyang gisulti. Demonyo po na siya. Pastilan ning Bendalo. Hili niya sa Bendalo na si Mr. Adhominim na siya. Kagroy Barakya, mga kaigsunan. Good morning today sa unsi kasinitor nga nag-workout. Usa ra gyud ang abogado. Monkey pa gyud. Salamat ikaw, Medikelio Esbra, John G. Hello pa, Jerry. Good morning, listening and watching from Bohol. Daunsa naman in town ng mga minority. Wala man ni sila magpatanaw o naminaw sa pulsos mga netizen. og unsay reklamo og mga reaksyon igang Dudong Lamuste. Sometimes we have to bend the law. Now let's do the twist. Adik Fernando Maki, mga kaigsunan. Good morning, Sir Jar. Watching from Talamban, Andres Acaso Jr. Good morning, Katropa Jerry. Tagalugin mo nang mabuti. Baka makabaw yang si Senator Tulpo. Ikang Arvin Habas. Good morning, good happy Sunday. Happy Fiesta diri sa Barangay Paina Central City Tumoy. Ikang Inting Bulldog Jumiding. Og sa among pasyente sa kapilya ni Madam Juanita, salamat, exciting. Ikang Joven Lumukso Kadungog. Good morning, Katropa Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanog sa Family Marindoke. Cinco, Anor, Moreno, Diritso, Kontratista. Watching here sa Barangay Lawaan, Tikyo Angva. Okay, my good morning to you. Si Roger Tunugbanwa, naglantaw na to, das dalagi. Oya, good morning po, gito ni L.E. Muñez. Shout out the ice sa nagda sa water supply sa Sagbayan, Bohol. Go in town sila kay Pirmi Way Agas, labina sityo Hayahay, poblasyon Sagbayan. Dili na Hayahay ron kay Baday Agas. Kay L.A. Muñez. Good morning, Sir Jar. Good morning, Cordoba, Katarman 2. Gikan ni Derf Care Remedio Jello. Shout out po di Aikos akong misis nga si May Yuson. Yan ang labaw while naminaw sa Bullseye Sunday Edition og ni Bibi Dai, Jimmy og ni Bibi Majin. Kaya sa purok auri mahayahay hubay. Liluan gikan ni Darce Jason. Happy Fiesta diri sa Barangay Paina Central. Kaya Jovin Lumukso Kadungog. Yeah, good morning, Katropang Sir Jerry. Happy Sunday. Si Bendalo, ni Kuyog man sa mga demonyo. Katot pang Roy Barakia, mga kaigsuna. Watching the resityo sa Bagita, Inayawan, Cebu, naminaw si Mamita Linda Wamelda. Ika ni Social Wamelda. Mahuman niya ka, dihas XFM Sir Jerry. Nga rin na podcast, Tabor Hills. Kay maayo niya, 13 ka istasyon. Atong pang Andres Acaso Jr. may gala. Abi ko ba gasoline station? Tabor Hills may gala, kay doon na dito'y 13 station. Ay, good morning, ito ni Chunahota Nunyesa. Morning, Super Katropa Jerry. Aslan ko nga no ang klaplitihan sa barko. Wala may us-us. Gusto man nila Pirmi Paldo. Ikang Wilmar sa Lubyutsa, Iya Danid. Mauna mga igala. Ano naman tato, kinintimporary raman to. Kaya karoon na permanent naman. Talaga! 44 minutos na mga katruman ng kalabay sa last 7. Bubalik na ka rin alang sa mga balita gikan sa mga kaubanan, of course, sa mga isgutanan, sa mga isyo ni sa tuwag mga isyo, mga paghitabo, mga katropa sa naso ni man, lokal, mga igalaw man lang ni pipilang importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police! Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo. Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy? Ayaw!
4: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: FM.
1: Oras except MC Buff, Philippine Standard Time, alas 7.51 na tugura sa Torquerino sa Premium Death 3 Coffee Mix. Mga katropa, Premium Death 3 Coffee Mix ang kapi katambal, kapi lamian, kapi mga katropa ga antioxidant, kapi maka-reduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity, o baka-regulate sa mong blood sugar. Ha? Premium Death 3 Coffee Mix. Mga kaigsunan, kapi kini makapalig-on sa gabok ni mong bukog. O kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa. Bullseye!

0: 52 minutos na kalabaisa alas 7. Ay, good morning din ni Kunsa Clyde. Inaw na ito mga kaigsunan. Kauba na ito mga katropa sa Barangay Councilors League of the Philippines Cebu City Chapter. Board of Directors mga kaigsunan. Clyde, mayog good morning. Basta ka ito po rin na riyan. Sani pata mo ato sa unahan alang sa ito mga hisgutanan mga kaigsunan. Sa pamatiyo na mga balita na hipo sa itong mga kauban ay mananagat mga katropa, huwag yung taon makalikas kilat. Merti pagkapataya mga igala. Lisod sa taguan mga kaigsunan na kasdagat katropa grapor, huwag yung kay kataguan. Kilat mga igala, naghanar yung mga igos kilat mga katropa. Ay mananagat na pirti pagkapataya human magkaigo o human kini maigo sa kilat mga kaigsunan. Italy sa report sa aeronato kini pirangi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report.
1: Dagang sila magkatabag Jerry katabag Rafael El nakalasun kini Osaka magragata kini humay nga naigo sa kilat na dito po ni alas 8 tagdas buntag ano ka biyernes may presidente ng Smil Parisais. Adito kini hinabo sa may sityo Takota Kamansaan Barangay Tarong sa lungsod sa Malinihong sa Isla sa Batayan. Ang biktima ng namatay mao si Sammy Bacharzela Santillan sa katiwaluan niyo sa litaw niya ay managata. Nga taga-purok ka Bakhawan o Bakhaw Barangay Kutya sa lungsod sa Malinihong ang kinimawag ka biktima ginigilang namatay ni Dr. Honey Lee Omol Sibilyeho nga ang makinigilang dito sa may ang galing Marilios Rural Health Unit o RSU sa launa sa itatag na sapon sa Sabahan daw. Ang galing amaong abapasyon naman kinibadawat ang report sa kapulisan sa Philippine Coast Guard o Philippine Coast Guard PCG yun man sa MDRMO sa Maglosod. Si Police Captain Jack Seras kinsa mga hepe sa Marilios Police Station nga matapag ang galing maong kuha galing mga biktima nga Osaka Bini Ilustisimo Auman, 27 anyos Minyo nga taga-sikyo kabakawan Barangay Maalata lungsod sa Marilios mao'y naka-discovery sa kating mga pataglawas ang biktima na nagat patubahan sa nabita. Yang kalit nga ikusipuso sa kusog na ulos o niya may kalit ang huwag na dog-dog o niya hunan nga pagkaigo sa biktima sa kilat ang ilang mga biktima karoon nga hiyan na yan ay masaya marimahay sa nasampit niya lugar.
0: Katropang Binzi, kado na na siya kauban sa pagpanagat? Sakay siya haga pambot
1: niya ang kini maong nakakita mura kumaga nagakuni kini nga kumaga kauban ni managat pero buwang sila baruto ang kini pambot.
0: Aha, pambot or baruto?
1: Pambot ka naman siya.
0: Aha, so di makina nga sa kanan?
1: Yes, of course, naman siya nga ang siya kini maong managat kanya kini itong pambili advice naman siya sa bibilag sa mga ang kini kini ako mas bibilag nga itong pag-asa nga pa lang galing kung magdaugdong o galing magtutukuhan, mas better nga di lang sa malagat kay pala ni. Nga di ba tagal panahon, doon naging na igos kilat kito man siya rin.
0: Aha. So, sa ito pa, what is a kauban sa iyahag pambot, unya, giyon sa man pagkahibaw nga kini na igo ni siya sa kilat. Giyon sa man pagkahibaw na igo ni siya sa kilat katropag Gabinji.
1: Nay, mga timen na kito man siya rin nga ganang iyas na galang panahon o ganang kwan ang pagkaibos kilat kay na yung mga sawat ng alawa sa Tuban Jerry nga ituhan nga na igong kilat kay Tuban Jerry.
0: Aha, nasama dahi samar siya? Wani siya kaya kinikilat kwan mo kinik?
1: Kaya kwan doon inigoan sa kilat kay Tuban Jerry.
0: Ah, na yung agi sa igo sa kilat? Yes. Igo sa ngipon sa kilat maga?
1: Pagpuna ang pagduda sa kining kining mga nagkita sa Pabati Lawas yuman ang napipilag ka mga ni tanaw sa Pabati Lawas dito sa kiting Australia ka naman siya nga posibleng ang ikamatay ni pagkaigo sa kilat ka naman siya.
0: Aha. O sabi niya, pagkaigo niya sa kilat na hagbo niya sa dagat o diarga po siyang sakyanan?
1: Nara siya, na siyang gisikin niya po ang kiting mutrupang ka naman siya.
0: Aha. O niya, doon ay nakakita sa iya ha nga sakyanan or kini niya gapambot og gagi amo na ni duol og ni tabang baka ha?
1: Yes, ang ganyan na kita ngayon, Jerry, o sa mga nga naka-experience sa kusunga, kusunga kapag nahagulosa, ang ganyan hangin o bawo doon niya, para kita po sa sitwasyon, o bawo doon kapag kita niya nga, namatay ka ng mga biktima, din ikinin na pibaw, Diyos ba maaaroon na makuha ang ganyan mga patilawas, nga, ang ganyan na igus, kailang ngayon, Jerry, samtang na pa rin naglawig sa samay, ang ganyan, tungkos na ganyan ngayon, Jerry.
0: Oo. O sa may purma sa kwan, sa margikan, sa kwan, kining igo sa kilat. Kay ingon sila kan Robang Binzi, doon na magkano na ingipon ng kilat. O sa may napitan nila, kining agigon sa pinaakan sa kilat.
1: Pero siguro sa mga kitikuan ka doon, Jerry, nga kanina ang kuha sa kilat, dato na mga kwan, dato na mga timilhan, o sa mga kitikuan ka, nga ako doon ba doon ingipon, ang ganyan kung ang ngipo po maigo sa kilat, o sa mga manay, atong wag ipasulta sa mga
0: mabitaw kay hisko tag ngipon katropang Binzi hisko tag ngipon mamaak man na so, ang atong pangutana ni ang samad bagun sa map pinaakan ba or sa map
1: no grupo Jerry nagi say ganun ba itong kumbaga murag pagkulitihan ka nga o ganang mas gabit ang butahe sa mga grupo Jerry ang pag ang samad sa kinibawag ang biktima nga malalagat ginawa tayo katropang Jerry
0: I see, okay.
1: So muna itong mga nagbuha informasyon o update. Kaya mga sabagin naman nalagyan, kaya matay, human may kusilat dito sa Marinihos Islas Bantayan. Kaya ito naman, magiging po't hiyapos magkapas generalized ng Town Herbal Oil. Magkatapag ini. Labi na katulad ng mga panahon sa labas. Sa Town Herbal Oil, hindi mo si Esto ng palit at papalit sa parmasyon butika sa iyo lugar. Alas sa iyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, sa Katlo pa, Ben Vitalistic. Action News.
2: XFM Report. Bullseye!
0: Salamat ka drupang Binzi Talisik sa Bogar Report. Nagato sa tugtak na 59 minutos na nakalabay sa last 7. Lison taguan mga igala o lison likaya ng kilat kaya di magkakakita mga katropa. Naayog yun pagbantang pagtaligsik na gani or magdagtom na gani ang kalangitan. Kaya magdugdug na gani mga katropa, sunod na kilat na. Usahay, upuhupog yung ka. Sila doon na kung yung ngipon ng kilat, mga kaigsuna na, mga ito yung nakakita ngipon sa kilat. Tamod yun sa punla pagkaibaw nga ngipon to sa kilat. Kitaan man to na to ng kilat, mga katropa, pero di takitas ngipon. Siya mga igala, kining kilat mo ni siya ang tinubdan. Dinikwa ang mga igala pag-imbintos elektrisidad mga katrupa. Anyway, day tulo ka internetan o telecommunication service providers din sa syudad sa Sugbo. Isyuhan o stoppage order sa Duli 7 mga kaigsunan. Ano man eh, wa sila muswildo. What? Nato detalye ni ini mo balita pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Filerca.
2: Live report. Live report.
3: Tulo ka mga internet o telecommunication service providers ang giisuhan og work stoppage order sa Department of Labor and Employment kon Duli 7. Kinihuman na suta ato sa inspeksyon nga gipahigayon sa mong buhatan nga wala na sunod ang occupational safety and health nga posibleng magbutang sa risgo sa kinabuhi dili lang sa mga trabahante apan lakip na sa publiko. Lakip sa trabaho sa mga trabahante sa mga kumpanya mao ang pag-install, maintenance o pag-repair o mga cable wires o usa sa risgo nila nga trabaho mao ang pagkatkat sa mga poste nga sagad ana sa mga public roads. Nasuta sa Duli 7 nga ato sa trabaho sa field, walay presensya sa safety officers, certified first aiders, hazard identification and risk assessment controls o guban pang mga required OSH personnel o certifications. Tungod niini, dool sa disgrasya ang mga trabahante sama sa makorintihan, matagak o bakaha ang madisgrasya samtang nagtrabaho. Matod ni Duli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe, nga taod-taod na nilang nabantayan ang mong sitwasyon, hinungdan nga nagpatawag na sila og meeting sa mga stakeholders, pila kabuan ang nilabay aron mahiskutan ang mong concern og basolusyonan, apan hangtod karon nagpadayon pagihapon kini.
4: matang sa pinaka buwan na mong pag-meeting, maura mag-ihapon ang resulta. Nanaka malamang ihapon, walay harness, ang uban ana, nagkatay-latay pa nang nagbutay nga wire. Actually, man, doon natin mga picture nga itong ipakita niya sa itong atong pag-inspeksyon, no? Aron nga makita yun nila o sa magiging kadelikado. But if years nga wala yun nila matagay o pagtagad, in-issue kita stoppage order ang maunong ni. Okay. Once they receive the stoppage order, may picture na yun ang stoppage order.
3: Gipasabot sa regional director nga tumong sa stoppage order nga wa na yung mag-install o cable wire sa kadalanan. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka, XFM.